0: Ni mwumena vesera radio tikuva pa kuimba kwa Dr. Zaul Menezes na nyimbo inalonga tangwe ya minora. Na kuti ntokozi yathu mkati mwanyumba mphepo nkhabi kulimira tikuona kuti alipo alipa ntokozi. Ndife nkhondo radio Msambiki Beira, programa ndiye kucheza pa ntokozi. Mwaze mwafika, machibese didi.
1: Machibese, mwachirotani.
0: Machibese didi mai, fala na vefe kwengwere njani?
1: Njangeni ni panu Marta, windu shaima panu bakaya.
0: Mai Marta?
1: Windu shaima.
0: Mai Marta, windu shaima kubukira pakaya?
1: Handi baba.
0: Mama, muna nsiku zizinji nga kukuvani pa ntokozi. Mbiya nchi kidavuta atu.
1: Adalonga ni parangu, chaa muna ani ya sakaronga na droga. Nga kukwapata seto tae. Chaa mai, naija tae.
0: Imu mwapa kutimbuya pata kwa longa kutunga funa semba nkazi. Safunika kakamira tae, anabwera mbakonda, anabwera mbakonda, huko safuna.
1: Safuna. So wanga na chawa pansi suri iye safuna.
0: Muzafunika muka kamire. Mai Marta, tipangeni pakaya machibese nsiku waliru pachiru dani?
1: Panu padidi ngambiju kumesa njifadideni, panu pakaya mpadidipeni.
0: Aha. Kwa dimu musaziwa mfunzisi Mateo pepa pakaya?
1: Mfunzisi Mateo?
0: Mbuya Mateo,
1: Pakula.
0: Pakula pakaya. Mbwenye ife ya bale nyo kucheza pantokozi, safuna kati ziwane tunseni.
1: Safuna ziwane, andi.
0: Aha. Ine ndinati, ine ndinati ndikale sankulu, utero kutumukwanisi kuziwana.
1: Andi baba.
0: Aha, na kuti ife ya bale kucheza pantokozi, tinga kumanika kutiripachisa chibozi jene, safuna kati kale chala na ngole.
1: Zamjadidi, kambe, safuna usambirana, minakuma.
0: Mwaona tu. Mai Marta?
1: Baba.
0: Mkati mwa studio ya radio munu umu muna nseru munu.
1: Wa.
0: Aha, mbwenye nseru uu safunike imu mbande.
1: Mm-hmm.
0: Peno mwavesesa peno ngabi?
1: Ini ndo uveserambu, ini ngabi internet itaya ready kada tawa vya yumbu.
0: Mm-hmm, ya tawa ready. Mm-hmm. Mwapitambu pia numbu tepombu basi, mwanchidi manchidima.
1: Mwapita pia ngambu tepombu, mwanchidi manchidima. Mm-hmm.
0: Aha. Majita makana mwai.
1: Takana sorti.
0: Apo nakuti mboka muda ivesesa tae mpya maso kuti tiende hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutilero ndisabudu nse kwa dzulu chishano cha gwanda mangwana limingu. Njira sana kukia lero mpaka mangwana zinazi kalizipi?
1: Lero sabudu kunga chena na chambuli mpeza ya panu jezi zingi saka mbuti ya ganyo.
0: Mm-hmm.
1: Kunga chena na jitamba limpeza nangu panu pa nyumba panu kwa nyambito na unambu wabaya nangu wabaya gireja. Ndi mingu kwenda misa ya mahatepo sumanano
0: ya banda tenepo. Tindini hapa mpapo papindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwali na veka.
1: Bali na shamwali ya kutoma na toma mwanyika imu mulipantokozi mnacheze sanu mkonda nita
0: makolokoto mama.
1: Wajiwiri na mwanyika wa munanga Antonio Vasco Vitorino. Na ana pia nanga Izuana Antonio, Tinyo Antonio, Timote Antonio, Aginardo Antonio, Chalo Antonio. Na Shamari panu nga pakaya na nzangu kucheza na pantokozi Madalena. Madalena Jimusi, Pai Safrau na Maya Aida tulipanu pakaya. Anatambira mwanyikiri wanga hii Ashamari. Ndina nzanga Maria, Marta, Juana, aniomba shamwari anga mba kalima nungwa kuanga. Anzanga kaza nzanga kulonga pantokozi. Nina mai Jokina, mai Antonia, mai Madalena, mai Eliza Paza, Tete, na mamunao, Paisenso, kalima nungwa kuanga, na anangu, anandiva. Iya kali manungu kuanga na balo nsenyeni akatabuka kundiligaliri panyatu wange da banda. Inya nangu mazinangu hako waziwa. Iwa kali manungu kuanga. Akoma njiri baba.
0: Akoma njiri Mai Marta.
1: Uhum.
0: Mwakumalisa longani ponto na kozo nseni zinano ya mumbu na kulu kuna viremu mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Ini zinanga ndine Marta Ruindo Shaima.
0: Uhum.
1: Panu Bakaya.
0: Takuta Mai Marta, Windo Shaima, pitrizani na kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Tatenda takuta.
0: Bye bye.
1: Obrigado, obrigado.
0: Tamacheza pa na Mai Marta Windu Shaima kubukira pa distritu ya Kaya. Hapo Pitrizani na kufa mabasa a radio Mai Marta mpaka kumapeto. Tuwele kutumukonisi kuidvese sa mhoka. Pondhombo tikwanisi kufunzira pa kubukira pa mhoka. Hibozi boss.

0: babe limira hapa tukuona kuti alipo alipantokozi ndife ngondo radio msambiki beira programa ndiye kucheza pantokozi mwaza mwafika machibese didi
1: ndiye bundiye benku macherotani
0: machibese didi mbuya chakutoma titomizi wana dzina ya mumu basi ye ni ini ndikapizi wambu ini kutifale inje mbu ya Tome Salazari Fole. Mbu ya Tome.
1: Oye oye.
0: Tipangeni hapa Gorongoza machibese nsiko leru kwa chora rani.
1: Kwa kira madidi so utonfola chiba lere utonfola maningu.
0: Ndipepi pida sumambu mbu ya Tomea mpida sumambu ya Mateo hapa titondola. Pepi sasa senyula na Mulungu pepi tondola pisa.
1: Kwa mesa madira kwa mama madira pepo soche nhaja njigazi.
0: Aha. Hapo tipangeni hapa mbu ya papindi ya mboka ilinkati mwa studio ya radio.
1: Mboga wana kwangu haipisa ndiye ukazi.
0: Haipisa. Mbada ntambira tae.
1: Mkazi kare.
0: Po, ni maonero anu mkuona kuti mbada ntambira
1: tae. Maonero anu penyaretu.
0: Aha. Hapo tendene hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutuliru ndi sabudu. Sekwa dzulu chishano ya banda mangwana dimingu.
1: Ndi kumera maningi na yuma batafoni anga.
0: Takuta, takuta.
1: Na kai Sergio na kai Beza Mwensi mulizonego na kufu minino.
0: Na kulukotu.
1: Mukamanangu wa kuanga na tigana semu kumwengi nchino mkufudonaisi kwa radio nda kumera maningi.
0: Dondowe.
1: Chachiri, mbaya kuna nkazangu iliza mateni kufri. Kuna familia hensi ilikuwa nika ushemba zindala bandi mongola.
0: Aha.
1: Kwa zindala bandi mongola mba kalmanongu wa kuanga kaa jiziru wa kundizwa mingine pano temesa za lifure. Kikuneza bayero mapombo Gorongozi. So ni kazadao kanyimbu kakuonga kutika shadregi wa ungoti wa mwanga kumie ndi kusawa wa msia nchanyi.
0: Amulanga kumendo kusolo ansia dai.
1: Ansia kago kiko na kwangu kwa unyimbu kangu kakareni nkinego.
0: Okay.
1: So, jajirije tatu kumenda wensa ukeza kwa ntoko zimba krema nungu wa kwanga. Daende.
0: Makoma njiri.
1: Ndakoma njiri ya.
0: Makumalisa mbuya longani pontu zinane mumbu na kulu kuna vile mabasa nyimba mbepa rati Msambiki programa kucheza pantokozi. Mbuya Tome Salazari Fole kubukira pa Gorongoza Bairo Mapombo. Pitrizana na kufa mbasa radio mpaka kumapeto. Ayayaya. Tawa mbuya Tome Salazari. Apo nakuti njiratu mkabili mira tukuna kuti alipo alipantokozi. Pedidi kuti tia tendeze tai mbuya ngano. Tendezani hapa alipantokozi.
2: Ntokoza tuwa subensa. Ndifi radu Msambiki panu pa baira. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
1: Machibesi ya didi bondia.
2: Machibesi ya didi. Mwachiru atani nkazinkulu.
1: Mwachiru atani mwini.
2: Zinanu na chisa jinalongeremu.
1: Zinanga ya mungu ni Antonia Saru Beni Bawazu.
2: Shishi maya Antonia awa. Mwabwela lini nkazi nkulu?
1: Nesika, dada tulinda
2: inu. Mwatisira nji nzinda wa Lorenzo Mark.
1: Kumia adi kizi tae. Mwabwela manini nji kiko kijiriki.
2: Kazi nkulu, pia maputu mwamaguja mwakeni nkazi nkulu makeke ya dabuka maputu.
1: Mga mke kundi kujina mwati.
2: Aye?
1: Kini.
2: Mwabwera nsiku makumatatu na ibozi ndhanda idapite.
1: Siu.
2: Aha. Apo mpoka naifikunu nkazinkulu mwaiva.
1: Coca-Cola indaiva.
2: Apo tigwandi zireni ningana imu adabuka maputu. Nisabizio kutimunati mwigwandi.
1: Ndaba shaisha ndie nkazinzatu.
2: Adawisa.
1: Adawisa manindi iye mba kizio kutipa yao chumana kondana nae. agora ambazanta ndira mamuna chinkabie pobesa chedishweza paman podi mungu akagumba kodiwe na kasaka pasekretari mba na kasaka magona mamuna uri nampodia kumpikisa nyumba kuti gona pano nda mungu akugumba uko pamapandi ashaisha manyi
2: ndimaonero anwano
1: ndimaonero anga
2: apo tikaendambo kumala wa semana munakupita tani nkazi nkulu
1: kumala kwa semana mangwandi pa nyumba tumakulakula dinyingu kwende kiresha
2: tikaendambo pendi ya mwenyekiri nenda kunane
1: chakutoma ndimwe mulipabasa oraino antu tiara tilichoto kwenye ntokozi kikipesa uko minino Taingano, taitambo, kukumpasani minikiro matibesi mingalano.
0: Akuta, takuta.
1: Vindibwira, kuikireja kwanga kuna namakeni, kuikireja mediadori kumisa kumkirero, kusola te kumkirero, njine minika. Vindibwira, anapiana anga nene pano Manuruka, Afonso, Manarusia, mewanga nja kundibala, soneka kishimoyo, viza vifi kutao. Nisabuya mazizinyo anga nini pano paduze, donamata, uvushtuka, manupaidu, paisa katari fombe, na paisa katari kaitano, ndi wasando unirela pasona panga. Nisabuya abale kucheza pantokozi. Tumitome paisa kuwa mbangina wapano paduze, paduze paintrade basia, mnya kwa sintradi, na maya melia. Nisabuya, bendena kila makani, baya sulai. Mraja, mandenda kumanga, saina, dona noenya, akatikwela mbutu kutitia gafana bikivila mafando kiriporto, mandenda kaya, dona mata saima, mandenda mutarara, paitra boy, narei gushpobri, mandenda shimoy, agreda shkamizola, teda drila, kagulita kashinyelo, na nisena sandijiwa, nduguwa pasa menikiru wa kuanga maningi, Pastori anga nga kuduwala pastori mani, mai wawo na nyumba wanda pasa murungu. Na hiya sandifundisa basa nsele ndikabedumeka mandikeweka kujimba kwanga kutumaya mwasana kandabira kibireza. Ndungu pasa minisiro kukwana mandi. Mandiena kumakuya komisiai. Andata kukata nesi basa. Ugoma vaeni, ugoji wawo, mandiwa mansimau, abidoni, amahudo. Ushetu Fernando, supervisori, supervisori na nisipomito.
2: Mwakoma njiri.
1: Mwakoma njiri, nyumbu anga hili itazioma mungisiri.
2: Ya ntolo, kulemera kwa ntolo?
1: Kulemera kwa ntolo, basi ntolo, huu kundilemera maningi ntolo.
2: Basi, imu mwenda maputu, mwenda nao basi ntolo, bwera, mwabwera nao basi.
1: Naenda nao ntolo kwe kungameku radio, kwe kukwasi maningi, kumegusa radio nga kukata. Na katrishi, nga fika pesa fela kundi pe katrishi ma.
2: Aha.
0: Chitsuo cha mala na radio tinepa, chitsuo cha mala.
1: Chitsuo, nga chitsuo, bezi na fungu ya mundi imaku.
0: Tatu chitsuo na radio cha mala.
1: Chitsuo mala, nika katrishi, nika kani nga nini pobre, mali nga nga fika pesa fela. So nika li gali upele buti. Palero ndukuruza nzanga kundi ngalili wepa ukuruza kepa manjien sena kandili ngalili baya sulai ya kandipata minisiru paidra boi, miraja, zaina, izabeli, antuni sena kandipata minisiru manjipa kandili ngalili
0: baya sulai ya kupichimu alero baya sulai ya kupichimu lesera tepa tepa baya sulai ngabe lesera tepa tepa ngabe
2: ali palasu palasu baya sulai
0: ndikumono na panu baya sulai ndikumono na panu
1: Vai
0: atrás, de merda, ele fala que o palácio está aqui. Alá te apite, com a sala de
1: desbozo,
0: na mapinha de mangás. Ui, a sala de
2: pangona, da duara, de latina, já canta, na balhate, eu gênio, na
1: Obrigado, basta
2: meu anjo,
1: tchau.
2: Tchau.

0: Alesho Junior kubukira panzindo kutongereka wadondo Mbalonga tangwe ya zita
1: Panga zita
0: Atondola manesa, atondola manesa vesera radio
1: Chisaiche kuiko sabora Tomeralero manesa angabikuja
0: Mungafuna kuenda kakamba vesera radio Mungafuna kuenda kakamba Vani nyaluso Ntetu, muchi Unakupanganie Tangu ya pili pinafuni mkuti mukambile Unaenda kakamba mundu pango kuti unga gona leka gona na madede Uku kundu nangu yu unga gona pinechiteo unga kupiziwa Unapiziwa tani kuti hapa nda gona na madede Penu hapa nda gona madede Imwe ambu imwe manganga Imwe anyakukonza Mungafuna pasa mundu muchi Tomani kuunyerezerani Nkabepo mundu Anakwanisa kuziwa nzidzu na gona ye Kuti ninchi pinachitika Unaenda kapanga mundu unga gona reka gona na madede Hmm? Imwe muna vama zangu Wanganani, idajitemu Alimira kupi nzano Amwalira Manesa Pinango munga pangwa mukondembu Konda kutine makambiruwa angabe kwa kwanisa Pezi Muna siya goda Ubali Usanyinda imwe Ubali Wakutabukirani Ukoneni kutimwe mukale mwadidi Lero Mwenda kasosa pia kuipa Ubali kusambulira Pia kuipa vesera radio Safunika kuti Tingafuna chite chintu Titomi kunyerezera Tikwate nzero tikepa mbuto Tivunze ntima Tikonde sandikika Tikonde kusandikisa Ale akuru anaonera makaliru watu penu pa banja penu pa muzi penu mbutu zinango za kusiana siana na kuti ntokozi hatu nkabili mira tukona kuti alipa ntokozi kasi hapa titomi musa na nao ndife ngondwa radio msambiki beira programa ndia kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibesa didi
2: Machibesa didi
0: mbuya chakotoma titome ziwana zina tu
2: Batista Oliva Kashkinya kuno shtorili
0: Mbuya Batista Oliva Kashkinya kubukira kushtorili tae
2: si.
0: Tipangeni mbuya Batista kuti shtorili nsikwa leru kwa chero atani
2: Shtorili kwa chero madidi pia haku kutontola basi
0: Andi
2: si.
0: Pangeni hapa pakati pamhoka inavemwe mbuya Batista mkuivesera kuti munaitonga tani nseruno.
2: Mhoka inei, mai huyu aponya manini.
0: Aponya mai, dai?
2: Changwe yanganani mudze nsena natonga ni mamuna.
0: Mhm.
2: Iye no mpodi kuutilizalisi kugonesa mtu kwa nyumba se ordi ya mamuna.
0: Mhm.
2: Ateta samba mwishinja ingaini nda samba maningi kukira kwa gurungozi hapa atema lawi na mwendo nda samba maningi machingi emu tubotu watairisho ime daru kukono kukairisha na nkazi hapa
0: mm-hmm.
2: atepa nangu nda kumana nda kukona patanga na kumana nkazi ya kutaya buruka titina alikaenda kubia da gula nda kukone sanitani kwa nukabu mutu karuwa kumalisa atenda kukona tanga me
0: mhm
2: Changwe ya njinkazi nchabe kumangira modia Agora iya itaoti kusia kugonesa mamuna Ndiko fiance enya ya chita iye kwenda kusia mamuna Pagona manepo mbani mamuna jinkazi Ainda bakala mamuna jwakari Wana kumbinu yao Ndoko atani
0: Munga chita sopa na kumbinu tae
2: Wana kumbinu yao Changwe inei kabeza enye upasa mwana Tani kukutereka uye para mwana Ipanto wana programa yao mchitisa yu kakata amiretu
0: kodi imwa kubiri kodi kodi
2: ndabala na embo ndabala na embo wananga na kwatambo wananga na kala naoneka si na chitangana hii uniule kukwele wa mwana ikakwele manaji na hii na kwata wananga iye baidi na mwana unea kawuye baidi
0: kubiri kabwere seye zizono ule ya mezadari umu mkaitambira la
2: akaitambira ni mkazaki ni itambira kubiri kabwere seye nei kabashe ikaitene dispesa para manache niyo ikuru manini kambini nikaona pungia cha mosifu na cha masikati nikaona mwana ana ada kaladani ya mukatani lero amuga na ungumi wa dini oo amuga na kabuka
0: Ya sala nzero anumbuya tunazava kusogolo kwa ndima kuti inagwandwa tani
2: ndo mwenye
0: hapo tipangeni hapa papinde kumala kwa sumana mbuya na kuti lero ndisabudu nsikwa dzulu chishano ya gwanda mangwana dimingu njira zani zati kazi
2: chimize mamu tumenda kumabasa como sabida 5 horas mesmo levanta em tenda, mas como sábado na moto da sete na morapano, na umbana de igreja, tipo assim na basta.
0: E na matinê por semana

Mwavante huyu, mwavante huyu mbuya tambo, mwavante huyu nakomera ne mwe maka. Machibesa didi mbuya tambo hapa. Vinani ntewe na mai pa nyumba hapo. Machimwe moyo tikuchita pangono pangono pangono pangono pangono pangono kuti tiende kapate apa. Jukona nyakwawa nafuna bwera za banda nseru wansiku wa lero tuwera kuti tikwanise kuchita mpanga.

0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirika ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipane na kupanga nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Andi ndimumweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisa kwamele na kupiche emele pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Paisapo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri, tondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi Sofala, kubese jeho ndi UNICEFE.
8: Shakanaka mpurukiri kuno jirikita shanu makuma tatu no museso wa moviri, 5:32 panguva ino, takuda nija, njiwa neji mambo jibon, no mumbu kuti uchandi italete.

0: Ana, wama sasanyika tuyela tende.
1: Alima, niliduzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yora nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ya ndimpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, mama. Na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafunaona kutuliduzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.

Tinoti mangwanani o sabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira kumafazuva dakara kamdantwa. Tinoti mwamuka shakadini sibanda. Sibanda inwera mpondoron. Kuzoti ngeye mushanga mwamuka ire. Mushanga inwera duva. Sike sike ngeye kuna simango. Simango inwera njanjamo. Kakuvia kakuvian voka maposa. Vanina shinungu, kuzoti mugaduyo inuna nondo. Ngeyo ngeyon, kuna muyana. Muyanan, inuna vuta. Kakuvia kakuvian, vukajuwayon, vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi, inuna magodozo. Kakuvia ngonyamon, inuna mpondoro. Sike sike ngeyo kuna vukazuva, vanina mashana. Ngeyon, kuna samanyanga, inuna njou. Kakuvia kakuvian, vukamashava mbufo muhi. Kakuvian, vukamba majari sambana muhi. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna samanyika inira njou. Kuzoti samanyika njou wa muhi, kakuvia sigauke, mpondoro kutiwa na amudi. Kakuvia, kakuvia, voka masinge geza muhi wea. Kuzoti nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo, ngeyo, kuna voka marumba, vanira mbarapara, likonde. Mbaraparan, magozon, maramba. Kuzoti voka vujin, vanira gokorwa. Kakuvian, voka mashava kuimba, vanira masondo, magotozo. Kuzoti sitwe ngeyo, inenushwa zukuru. Kuna mashaini ya jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji. Kakuvia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwakwanyi, karukaji. Ngeyo simangon, inenushwa zukuru. Kuna masakaswan, kakuvian, voka shisingwana, tini. Kuzoti, voka ngwenya, vanira ngwena. Kuzoti voka manshazin, vanina nshazin, shiri imwen, inamteshwa kareba. Kakuvia, kakuvia, kakuvia, kakuvia, kakuvia, kakuvia, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna voka nyonen, vanina shinamtambira paguva. Kakuvia, ngeyo, kuna sitole, inera moyo, kulevela ya kukutin, sitole moyo ya muhi wea. Voka panden, vanina jiraguru. Kuzoti voka goren, vanina kuma msururu. Kakuvia, kakuvia, voka matire, vanina shuro. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo. Ngeyo ngeyo kuna voka golen vanira kumwe msururu. Kakovia voka matire vanira shuru. Kuzoti tivana inia tini kana mbinga. Kakovia, kakovia, kakovia, moyana vuta muhi wea. Kakovia, kakovia, voka shuusi vanira shkomu. Majinja ngondime shijao akawanda.

0: Nafisa mwanangu Martha, nafisa mwanangu Luisa, nafisa mwanangu Mai. Ayo, nikangani kuna ambi yangu wa msaseku nga watambe, na watesha yangu marungu nga watambe. Nikangani zwe kuna mbatisha mwanangu mbata na basa Filipi na mkajwaki nga watambe. Nikangani zwe kuna tumazunga hile nga watambe, na mkajwa wa Katarina nga watambe, na mwese Madima mdoku nga watambe, kuna Salimu nga watambe, kuna Abu nga watambe, kuna Chetereza nga watambe, mdoku kuna Chetereza mkulu nga watambe, na kukedi Matia, na mwanao Chwana nga watambe, kuna kwa Joana nga watambe, kwa Vic nga watambe, mbia nikanganishu kuna mbiangu wa Sakira nga watambe, na Tusando mkaji wao nga watambe, Tushwira mkaji nga watambe, Tusalanyi na mkaji nga watambe, nikanganishu kuna Tuviaji nga watambe na mkaji na wana wawo isi nga watambe, na Manushi Hamba na mkaji wao nga watambe, kuna Manushi Shiranga wa Shobadeo mga wakuruji nga watambe isi na mkaji na wana, Tukuruji esi na mkaji nga watambe, Shigora, na mkaji esi nga watambe, Shigwa Vito mkaji nga watambe. Anganizwe kuna Tumishairo mkaji nga watambe. Anganizwe kuna Tunavaya nga watambe na mkaji, So Paulo nga watambe na mkaji, Tujulio nga watambe na mkaji. Anganizwe kuna Tufumo nga watambe, na Shwakina nga watambe, Antoine Mpeza hapa nga watambe. Anganizwe kuna kuna chamwangu uchin chamwangu mwenye kwa ino ya mpoka ngatambe Rosario na bu na sani na masukuma manwe sukuma ngatambe mwezi kuna pesa ndio ndizi ngatambe na ngundi madima
1: Raji Msambiki miso po misia sofati mkati mwama kwa neno sabudu ni mwashangwa shunzi haa shunzi kama fike sepo sabudu shahuda zingwa saka chima karema pune pamuzi nchini kama ya beta mfali ya kuwa hakuli ya kumpili kwa osimena kwa kuma takuti hambe tifami tukumpa muzi nchiti haya baba ya tukuma
2: si mkumani
1: nitakanaka ntakuma shuta kada zina
2: zina nini mkumbi shuwa remedi
1: nitakanaka baba mkumbi shuwa remedi takuma da pamuzi tamwana mwamoka pamuzi mwamoka
2: si nukarandoka kama ina wanangu wavili
1: Rakanaka, nusabu da shisha mafira kuhu nukama sepo wanya beta?
2: E nini kwa usho ni kanoda, nutambisa vese.
1: Kwa mafira kuhu nusabu da shisha mafira kuhu?
2: Wari tishiria, tiri apa tikuti.
1: Kwa mafira kuhu pa muzi nukama wanya beta shini?
2: Apana kwa nufayari.
1: Pa muzi, mafira kuhu shini nusabu duwe pa muzi, mafira kuhu shini?
2: E nini vese kwa nukoshari, nukoshari sabu du, muda mungwa nunu, nukoshari vese, yukutamba. Tomo a cerveja, caso caldoso.
1: Rakanaka, com sorte, rocuca para música, sacha, bombo, chino, como foi a cuca, nhama, mapapa, buiawale, xinguengui, macumbo, chino, msoro.
2: E nino gosta com a mabarabula lume.
1: Ah, mabarabula lume. Rakanaka, com sorte, com sacha, com sacha, com sacha, com sacha.
2: E nino também já com a ramajango, no também já com a mazamela, Afonso, no vana vangu, zito, mugombi, Maria mugombi. Ino vana vanyanju wangu wese, anikabapele nguwaduwa mazina kumbaka wanda. Zina ndini mugombi juwangu nemeji.
1: Radio Mosambiki, misopo misi ya sofara, tirimukati mwama kwa nanu sabudu. Moshongo shunuzi, hai hai. Hai hai, shunuzi kama fike sepo sabudu. Shuhule ziongo saka chima karima pone pamuzi. Nchino kama ya beta umfeja kuha kudawa kumbiri kwa osumana kwa kuma. Ndako ndi hambi, ndi fami, ndi kumba muzi, ndi kwanika kumumanga kashamba. Kashamba kakona, ndi kukuma kashamba, manga chapea kuwa. Kashamba kakona, ndi kukuma kudare. Fofo, baba, papa, Manuele, Cardoso, vapea kukia, wega, manga, mabela dona. Ndi shiri haya, baba, nukuma?
3: Gumanyi.
1: Takanaka, ndakuma, shukunaka dazi ya zina?
3: Ndini Manuele mungari nyika.
1: Takanaka, baba Manuele mungari nyika, ndakuma daya kumumanga kashamba pa muzi. Andri mungari mkupana?
3: Apana imbu, so pana mpaka juna ime imaru.
1: Rakanaka, ndakuma dani na mkana mwumoka, pamuzi mnuka mwoka?
3: Nukano wanangu.
1: Mnukano wanenu?
3: Nuwasukuru.
1: Vana?
3: Nuwasukuru.
1: Rakanaka, pamuzi makashu kadini?
3: Hata kagala shawushoni.
1: Nusabu yudare baba Manuele, ramufila kuhu nukama wasipu wanyabeta shini?
3: Nabe, nufanya kuhu, nukuhu saja, nukumulola, tukudabisu manajino iji. Aivezi katuwa nikaye mbombwe. Para mshutula, tukuto shuta pano pa juao sacramento pano hapa. Pa machengwe, pano zivika kiyoshiki machengwe, nushikanisus.
1: Kiyoshiki machengwe, nushikanisus na shikanisus.
3: Nushikanisus.
1: Nushikanisus na shikanisus.
3: Nushikanisus.
1: Ah, nushikanisus.
3: Sim, sim.
1: Rakanaka, kusati mshungamiji mutamisa kunani?
3: Mshungamija, nutamisa wakatu wanda. Nehenu, kukutanga, nutamisa wanangu. Maria Manuel Mugari, Diolinda Manuel Mugari, Kuvazukuru, Pedro Bernardo Pedro, Fátima Manuel Inaka, Mohamed Inaka, Rufina Fernando Magure, José Maria, Kwaira, Merba, Rufina Antônio, Katika yo. Wenda kuhama yangu Teresa João Mugare, numamuna kwa na José Madasibo, na primo wangu Alberto Palacio de Oliveira, Kabuji. Katika wanga sala mumwe Masuvira, nunyonjwa kwa na kwa Masola Manuel, Kabuji yo. Dendari, kuna Torres Manuel Alberto, Nika Manyande, Gumbo Manyande, Shamari, Musa Mukadea, Alkadea. Nada, sinia na katoto jana udea, tengo wakato fungiwa, Musa, Ali, Kadea. Juangi paranya njanje, vovoto me, manusiko di Nyakwawa, meke João Domingos, Fernando Chaganyane, Bento Johnny Tave, Cardoso Sacramento, José Sacramento, naena mumbatizo kondwe ukuladi yoyo za João Sacramento, Sacramento João Sacramento, Sacramento João Sacramento, wa wetu quatro, na secretário Mtundu Wedu, secretário Masiwa, no chamari mweni no zivika Amimo, Mugombe, Mbesa, ya, datufunga udaruko. Filipe wakato wanda, puliki kula to vila wa mweni, kula to paluka no radio. Kabuji wakato wanda, kuna tivi wa mwe makukute, kuna mshafe Masimbi, José Kulera Nyama, Kabuji kondwe wakato wanda. Kwa wanandufa wese Kabuji yo, ndini noto kalari pa birapano kachamba, ndini Manuel Mugari Nyika.
1: Kanaka baba Manuel Mugari Nyika, radio ino kwa hika, radio ino mweka?
3: Ingato mweka kamari, menshu mamulo kutuwe wese eti njini vayitikari. Tikaloko wawancha wa. Kwa
1: wewe kukute pancha?
3: Pana rasara, kula wewe mundo kadakara wea, mbiloto buhanyika no msoro ngu kudakara. Hati ukadakara mashu, no ulaya asimemi. Seri mashu kondente mata unguchuzungu. Ndini Manuel Mugari Nyika.
1: Tiri mukati mama kwa nani sabuni mshonga shona sika hae. Ndako tindi family gumba mwuzi nchiti hae hae mae ndo kuma.
4: Gumani.
1: Takana kanda kuma, shuta nda siyasina.
4: Regina Ukolori.
1: Takana kamae, pamuzi mwaka shuka lini.
4: Nade pamuzi pangu ndiri bo, se nchala.
1: Nusabu udai chinsha mufira kuha, kudaya mwaleva nchala. Kwa mufira kuha, muna nchala. Chinsha mufira kuha pamuzi.
4: Ndi ndi kuna kuha saja. Nusavi.
1: Usawa kwa nukaiti tenga usawa ni.
4: Uruwezi, tepo inada, tepo andihi ndiri dubendishti. Muhammasamba, Fijao, Mbombo inada, ndiri dubendishti.
1: Sakanaka, kwa zatungo sakashu mshangamichi, mutemisa kunani mshangamichi?
4: Ninutungamisa.
1: Mwari wakukuti, muna basiku za kawanda, mshangamichi mutemisa kunani?
4: Nutambisa mzukuru wangu, alumnyava, Mingu, Manuele Mingu, Ruhando. Ntao, Laulinda, Bakira. Ntao... Hamaje Greja, Eruiz, Luigi Seda, Li, João Macoeri, então Limão Angu, Lisa, se babar que andou assim, não é mata não. Então Hamayango Supiro, Aida, Maiwati Cardoso, Cardoso Banaba que vence, Gavata Ambendini. Mbia wenu, Regina Kololi.
1: Taji Msambiki, miso provincia Sofala, tiri mkati mwama kwa nani usabudu, mwashango shunzi hai hai. Hai hai, shunzi kama fike sepo usabudu, shudu siyangu saka chima karemba pwende pamuzi. Nchino kama yambeti mfaya kuha kudawa kumpiri kwa usumana kwa kuma. Ndako ndi hambi, ndi fambi, nusabudini, tukwadika kumumanga kaa shamba. Nchi hai baba, nukuma?
5: Gumani.
1: Rakanaka, ndakuma, shukutanga da jazina?
5: Ndili meki John Domingos.
1: Kanaka baba meke João Domingos ndakuma da pamuzi ndakana mumoga pamuzi mnoka moga
5: nada nogano mujimai no vanangu vanomwe no mai wangu
1: kanaka pamuzi mwaka shakale
5: nada pamuzi panti sivisi shirinani apa shakashata au kama wangu
1: no sabulu da shinsha mwe fuko no kama sepo kanya beta
5: hii no sabulu batu ngusha mashi mapapiro ishi no shmwenji yo huku ishi no sibotilo kabagro mkuona la kagara hili kuna kakwa yenyika kudaro
1: Sakanaka, kosa tengo sakaji mshikamisha muta misa kuna?
5: Potangatanga wanaenda kuna shangwela ngo na Cardoso João Sacramento, Espiro nenda kuna wana wangu wa nomwe, mchimai wangu na Rosa Manuel João Pirji, mai wangu ndo na Vamtina, vateshwarangu Manuel João Pirji na mai wako na Vatendea, ndenda kuna Shamwari ndiona wa Musa João Alcadea, ndenda kuna wa Masiwa ngawatamengeyo, Kengea mwana wa Mgaongi ngatamengeyo, Mbesa mwana wa Mgaongi ngatamengeyo, na Manuel mwana wa Meki ngatambe, Shibeda mwana wa Meki ngatambe, anganga kuna Shamwari yangu ipamiro ndio na Itu Sacramento ngatamengeyo, na Jose João Sacramento ngawatamengeyo, na wana wako na Vesi ngawatamengeyo, ni mjimai wa Cardoso nina Antonia ngatamengeyo. Nuweza kunipurikira mangwana na kadari nga wawe nusabudu wakanaka. Kutamezwa ndini meki Juan Domingo kufira kunu kumtundu wakachamba.
1: Wakanaka, mwatamisa mjimaye wakaldozo Sacramento. Kuzoti mjimaye wenu?
5: Ndamnanga ndina Rosa Manuel Juan Pirishi. Meki Juan Domingo.
1: Wakanaka, tadacha hudanga mjimaye meki Juan Domingo kufira kumumenga kashamba. Mkati mwana mangwana ni mavishu sabudu. Mwishungo shunozi haya haya. Raji Msambiki msabu msia sofala. Tili mkati mwana sabudu. Mkati mwishungo shunozi haya haya. Hai hai shinzi kama fike sepo sabudu. Njoo dawa zangu saka chama karimu pale na pamuzi. Njoo kama sepo anya beto fa kuha kuda kombi ko semana kwa goma. Ndako ni hame ni family ngumpa pamuzi ndiko nika kumumanga ka shamba chiti hai baba goma.
6: Goma ni baba.
1: Takanaka ndakuma shukutanga de sesina.
6: Zinangu ndili Musa Kadea João kuno kwa shamba.
1: Takanaka baba Musa Kadea João kuno ka shamba takuma kuda pamuzi. Pamuzi makatwa de.
6: Eh pamuzi tripo.
1: Ah pamuzi paribo. Takanaka. Takanaka. Nusabu shisha mfira kuhu na kama sepo kanya beta?
6: Ya, mashi efrudadi to moda huku, shabuda sambi mafranku haya, tatoma kulemba nona. Sumanda japiraji kunu kushamba kunu malora vava paraya ini. Eya, shunangiki. Malora mesho akita kukocha, nore teno vala pena mesho, taha kunu malora kunu.
1: Takanaka. Kuzote ngu saka jumshangamiche mwita misa kunani baba Musa Kadeshu?
6: Pumendi no tamangisi tambisa nkajuangu Zita Manir Marki, Ana Paola Antonio, Luvia Mana, Zit Muhe Dominga Liza Hali Wakanda wana perkepa tupira kwa kontari kwa wana ilipo chado kontari yune Dovia Shamari Django Juan Ki Njanje Tome Zetu Sacramento kuno kashamba kweso uwe nondizo zinangu Musa Kadea João Gatambe vae weso nomaneni kapanga kumpanya mimu kumunanga watambe mimu. So mchoba, maningi wakanda Shamwari, weso wano mwaneni mbiwa yanga watambi. Mara wakandizo Musa Kadea João.
1: Takanaka, mshimu waka banka, mno mkwangule wenu?
6: Iya, unangi, auperi, manghamba, hakana, msopo, wakanda.
1: Yeah. Takanaka babi Musa Kadea João, mkati mwishongo ya shuhai hai, shuhai zengu saka jomakarepa babi Musi, mwakashwa kadini, nishikaziko kuti, panamvunja siku mitano masana shukari mwadoksia wa zajisa mkati mwishongwa shino zi haa haa shukudu usia makarewa mapone pamuzi. Pamuzi paka gahudi?
6: Pamuzi paka gahudi. Pamashi pamuzi mnezi wa pafartari ndihenda. Mafebe mamuzi wa mafartari. Yoneka mafebe. Mafebe muzi jesi ndide haju. Febe febe suesi ngo kuita ngo forsa ne. Ever that wapu.
1: Maguma?
6: Ndaguma madoda. Ndini Musa Kadea João.
1: Raji Msambiki msopo yivisi ya sofa. Tiri mkati mwa mkananu sabudu. Mwishongwa shino zi haa haa. Aha, shinzika mafiga sepo sabudu. Njukuda uzi yungu saka jima karema pone pamuzi. Ndino kama ya beta mfaya kuwa kuda kumbiru kusana kwa kuma. Ndako ndi hambi, ndifami sabudu lino. Ndikuwa kunta honda choka shpankara, sedi abiliri. Ndishia haa baba ndo kuma.
7: Nada kuma igumeso Fernando.
1: Takanaka takuma, shukutaka dasa zina.
7: Nina wandunu mundu hana chakanaka.
1: Takanaka baba mundu hana chakanaka. Pamuzi mwaka rakadini.
7: Hata kakarawa shoni.
1: Mwaka shoni mwaka rakanaka. Kuzoti, shumunafaya kuwa nukama sepo wanya beta.
7: Epa wali kumo vana mwene wakabia kushukua fundi semana iya. Tunuchaka changa wa shifranko nubana manunga walipo tuto hana familia pa nyumba.
1: Rakanaka, kuzeti ngosaka jimushangamizo?
7: Mushangamizo wa muka jango Dorinda Ernesto. Ndobia ndo shangamizo hamengu na wadika bindikari, banyango. Ndobia ndo shangamizo hamengu na wadika kwapi nyanjou, ngatambe, ruzia. Ndobia ndo tambisa nuhama yungusho nwaneka nyango, zema, na mwana wakuna tomtomu na roza. Nuhama yungusho nwaneka shutambe kashibababa, densho maraha. Na mwana mwana nwaneka bandu wa mkadui na make zega batambe. Na su armando, su mshasho tambe ya legu nga batambe. Na su gine tambe nga tambe wano mkajwa keo tambe kundu 37 na jaimi. Yese nga batambe ushoni.
1: Zina?
7: Zina ndi mundu anachakanaka. Naso shikoro tambenga watambo ushoni pa 37. Panyanjo.
1: Zina
7: ndi munthu anachakanaka.
1: Raji Msambiki imeso provincia ya Sofala tiri mukati mwa mangwanani osabudu mushongo shozi hai hai. Hai hai shozi kama fike sepo sabudu. Njikoda muzi ya mkosaka jema karima pune ya pamuzi. Njino kama ya beta unufaya kuhu hakuda kuhumbi kwa sabana kwa kuma. Raji Msambiki msa upra msikia sofola tiri mkati mwa mkwa nando sabudo. Na mshema shodazi hai hai. Hai hai chunisi kama fike sepo sabudo. Shodazi ya mkosaka jema karima pune ya pamuzi. Njino kama ya beta unufaya kuhu hakuda kuhumbi kwa sabana kwa kuma. Ndakuti ndwani kuda chani mshibaba njiti baba Zina.
8: Zina ndina Antonio Penda Matonge.
1: Kana kababa Antonio Penda Matonge tikuda jana kudai mkati mwa mwana no sabudu. Kulewa yako kuti pamuzi mwaka shakadini?
8: Ah tusitagashwa kanaka no kama wese.
1: Kanaka no kama wese ishisha mwafuya kuwa no sabudu da pamuzi.
8: Ya ngomdomingu ngomsabudu tantamashi kuwa kwa ndu tulu sabudu no ya gumawea ngomdukunonga kulimpiri kusimana. Entao tulu chaka chaka wa shoka tenga kulero kila wa tika wana wa shima samba kutikanyi kwedu sempi kutuno galali mtambanyi munu umu. Tambe kutuno galado sempi shukanika zinji shakona shudinodo sotoli mwani mwa shaka to daka jao kutitidinti heo shukovi zimiche shalifasi wangu sotoli mwa mashie shumatimati entao shwese shwa shusayu shutuno tantana mani kukuha nushinyafaka no maskatiwe.
1: Rakanaka, kwa sotu mkosaka jumchunga mija mwantamisa kunangu?
8: Pukutanga jumchunga mija mwantamisa nyanju wangu shavirifie wazika nifipa katusara kwa mbaba ndwona pamuzi entao no mkajua kona pamasani nga watambe mai Dolinda Ulombo, mkaji wangu Dolinda, vana vese Juangi, Nduna, Luigi Masada, Shiku, Julia, novese, undino tambana mwona, mbima numa vese, vese trupo nono kushiaria, kushiala kwedu, kugresha kwedu, vese nga kandike, lakanaka. Vasala, vese hawa nundiziva, vundu kanganika kanganika, vese nundiziva, nga wapone shakanaka. Zina Antonio Penda Matonge.
1: Raji Msambiki msa upo msia safari tirimukati mwa mwa kwa nando sabudo ni mwishongo shonozi hae hae. Shonozi kama fike sepo sabudo, shonozi yungu saka jima karima pune pamuzi. Nchino kama wanyabete mfuye kuhu hakuda kumbiru kwa sima kwa kuma. Ndakundu waluda chani mshibaba, mshibaba vanyote vanyange voga Zina no mtunu wavale.
9: Zina shobe mkubwa.
1: Murukwanika?
9: Shobe mkubwa mtambani.
1: Rakanaka, no sabudo chinsha mfuye kuhu hakuda kama sepo wanyabete?
9: Nyamase dia yu sabudo, dia yu kuzorona.
1: Ndalewa kukuti, famu faya kuhu na sabudu ishini pamuzi?
9: Pamuzi, nati nukoshitari usako zimasamba.
1: Mhmm.
9: Zutari za kushonu ushoni, zireporio. Uzindona, zindu nukoshitari, zubara nyamani.
1: Rakanaka, mshangamiji mutambisa kunani?
9: Mutambisa kuna madara, shibweshu. Na wese wafuetu wangu, shuangi, vumba, meki. Kila ndikanganize, no ushamori yangu, imweni, ndino bata na yona mashate. Ngavave venorupenyo wishinga na magumo zubara nyamani.
1: Zakanaka ngapasho Zina?
9: Jose mkubwa, arpeti.
1: Ndakuti nwa kuda chanda mai, mai wakonika guruja kabuji. Ntino kuzia Zina mai?
10: Zina yangu Rosa Tomashi.
1: Mai Rosa Tomashi, mwaka kala shakadini pamuzi?
10: Aushoni.
1: Ya, kuzote no sabudu kuda shinsha mwafu ya kuha no kamosepa pamuzi.
10: Ah, no goshel kuha mfunga.
1: No sa no sa when.
10: No gosha kuhampunga gudiam sabdo no it no who kudeya.
1: Rakana kuzet ngobo saka jumsa kami jamu tambisa kunen.
10: Tino tambisa chintenga no tambisa manawangu reza Josia chua Josia baki Josia grasa Josia Maria tambisa kama wangu majia wangu Amelia Tomasi. Rosita Tomaji, Teresa Tomaji, Bayo ndetambisa papa wangu, Tomaji Jimu, Dovia ndetambisa mama wangu, Christina Maguyari, Dovia ndetambisa Shamwari Jangu, Dovia Luisa, Nadia ndetambisa Maria, Duana.
1: Mamuna Zina?
10: Josia Samueli.
1: Pesina Mamuna, Josia Samueli. Mwenga mwakanga Mamuna. Radio Mosambiki emiso provincia ya Sofala tiri mukati mama kwa nano sabudu mwishama shunazi hai hai hai hai shunazi kama fike sepo sabudu nchodozi yungu saka chama karima kwenye pamuzi nchino kama wanyabito mfuya kuha kudaa kumbiru kwa sabana kwa kuma ndakuti nduwani kudaa jani mwishibaba vanuti vanenge voga Zina nuntra unda ya vali kaveta chanu ziwa kukuti baba vakonika guruja ndishiti mama kwa nani ngeye baba
9: hai kumani kumani zinangu dini justia samwe dede kenuga kuluka guruja.
1: Rakanaka baba, kwa kadini kuna kakuruja nusabudu kudale?
9: Ah, sabudu deano, kushita kusheka piro deano, kuchumeka.
1: Rakanaka, kwa zoti nusabudu, ishinsha mfuya kuha, nuka mwasepu wanyabeta?
9: Ah, kwa nyabeta deano, nukushita kusheka huku deano, na shika kundu wana kuda kushumpungo deano.
1: Rakanaka, mwaka nuka mwasepu wanyabeta?
9: Kwa
1: hivyo ni familia riana. Kwa hivyo
9: kutanga, utami soba wangu, Samuel Gwee, mai wangu, Treza Makure, kwa wangu Rosa Tomaji, wana wangu, Treza Josia, Shwao Josia, Krasa Josia, Shwakiri Josia, ya utami sama jia ya wangu, Rosa Samuel, Maria Samuel, Irena Samuel, Serena Samuel, Joi, ya utami sama kia tu Paulo, Ishekero, Kemchi, Njo, kia tu Tobia, kama kwa kwa shwe, kia tu Kastigo hapo,
1: I want to go to the house.
9: Ndini Paulo, Zakaria, Mozej, Tekera. Kaya mshindo, chikitu bozi.
1: Ah, mwe kanya mshindo kabuji. Nifakanaka. Kule yako kuti pamozi mwaka kaya fakadini?
9: Ah, parinani, parinani. Kusimara bulungu.
1: Aha, parinani, parinani. Kwa zote no sabudu dae, shisha mwe fuyoguho nukamu mwesepu kanya beto?
9: Ah, nina, nukosha maningi mtipa mbuji dea, na matumbo kona mbuji dea, kisimana dea. Nukosha maningi kisimana.
1: Nifakanaka. Kwa zote, mkosaka chumushanga mija, mutami sa kunani?
9: Ah, ukama, ukama, ukama, ukama, ukama. Ndaka ndaka mkaji wangu Rose Samueli amekona ndo sipana wali familia yako na majugado Justinia Rose wa Gusu mjumbe wa Shagawanda kutekele kata wa maji kondole no marmozeji mama Dreza Paul Suwedi mkaji wangu ndaka ndaka ndaka maji ngape jwe
1: amngape
9: jwe ndaka ndaka wangu Rena Dreza Paulo Rena Dreza Paulo Rena Paulo Rena Paulo Dreza ndaka mzuku wangu Mateo Matochi Ndenga Kambi haripana nini ni pana, nipisende nito.
1: Kana maguma ndapasha zina?
9: Paulo, Zakaria, Chitekira. Kaya mshindi fitu buzi.
1: Tili mkati mama kwa nanu sabudu, mwishangwa shuwa zi hae hae. Hae hae, nchudwa zi ngusaka jima kalima pwane pamuzi. Nchino kama wanye beta unufaya kuha kwa kumbiri kwa sana kwa kuma. Ndakutu wada kuda nchani mshibaba, mshibaba vanitu wa ningevoka zina numtunu wavale. Alo zina?
9: Zina langu dinozi Kashtigu Samuel Sitole.
1: Baba Kashtigu Sitole, mulupapi?
9: Mjiri mtunu kaku uja uno, mtunu kaku ya tishitio
1: po. Rakanaka, nosabudu shinisha mfiyo kuhono kama sepo wanya beta?
9: Nino, kushitalima ninginda wana usavi ohove, nguja nino kushitama ningu pasada jula sila kitima.
1: Rakanaka, zote ningu saka chumshanga mija mwetamisa kuna?
9: Mchunga mijo unenda, kuna baku wangu Samueli kuhile na na itineza makulera no mukati rozanya shaviri no mwana kukitu kashkivu no mwana samitu kashkivu na nesivane mbiziwa ni kashkivu samuri store
1: Rakanaka kuvira kakuruja
9: kakuruja singi
1: Rakanaka tabonga Tili mkati mama kwa nino sabudu ni mshonga shonga shi hai hai hai hai shonga shika mafige shepo sabudu ni shuda shengu saka shima kanima kune pamuzi nchini uka mwanya beta mfuya kuwa kudaya kumbiri kwa sinaya kwa kuma takuti hambe tifambe kume pamuzi tili kwa nika ntraunda ziwe kumumbanga matadole tishiti hai hai baba tukuma
11: aa kumai wa Fernando Teo tili
1: kakana katakuma shukutanga da shia zina
11: zina ndini shore shi situ zika nika moja kupraya nova
1: kakana kababa ya shore shi situ zika ndika moja kupraya nova takuma da pamuzi tamkanda murmoga kulibaya kukuti pamuzi munokamoga
11: Nata, nino gano lana, nino mjimai.
1: Rakanaka, nusaburu dae, shisha mufira kuha baba ya shoshi situ, shika ndi kamoja.
11: Hapa, nisho msaburu dae, hakuna manina mweni kuha, nikona kondoko. Nuru wali uzi, shibata yao, zumbombo, wako shitara, shitara, pono, shisaja, choku, gaiwa. Hapa, zilo, kutofamba.
1: Rakanaka, kusoti ngosaka, jumushanga mija, mwete misa kona?
11: Tangatanga, nutangangu mjimai wangu, Maria Alberto Shabani. No familia jake jese, jinukala kabuji, na mai, walikondole, na baba, vese, wale kabuji, familia jau jese, ngajitambe. Ndo hiyo ndenda kwa kanyi, kuna kabaho. Natamisa yaya, wa juli ya lunda, wa gusha manyaya. Novesi wa likanyinyo kambala yonga, batambe. Wakasa mchunga mija wangu. Ndo hiyo ininyo po kugara familia yangu yese. Natamisa mwanangu albino, Corolo George, Siku Corolo George, Alberto Corolo George, Manuele Corolo George, albino Corolo George, Fina Corolo George, João Corolo Jorge, Fred Corolo Jorge, Derf Corolo Jorge. Ndo hiya. Ndo tamisawa na majifizinyo alpa mtundu hapo. Vese nga watambe, wa Aziza. Ndo vese wa nondizo, nishamwari jesu, ndino kumbira wako vese, nishamwari jino kanika jazu wa uladi msambiki, kudari wa nama, awa hevereketa kare kumbu ya muamu, kuruju, teguteru. Ndo vese wa nondizo, bachado parari na dan metimushijira radio ya Msambiki tisizikabo ma ngunguwa chakadarwa zina ndinjoro chisitu usikani kamoja prano
1: zakanaka tadashada wa mshibaba mshoshi chisitu usikani kamoja prano fa kugara kumamanga matadoe pa ndo barboira mkati mshoshi na shikai.

0: Apa ti mo shibaba shota kada sesina?
1: Sina undi njwa pondo kuchi sika undi pondo.
2: Ya mshanga mi choko tanga ndi pano pa bila pano apa npana pana zwana zwangu zwiri agushi zwa agushi na shise zwa agushi. So mbrusa kenda mkwangu kuna mangu na bebangu maendo na mea agushi sika mpa bobe maendo na agushi mpaja sika mpa vashire mba. Na wafuetu Fernando mmemisa ngatambi, Antoni kashibu ngatambi, Jake ngatambi, Stine ngatambi, Ndokwana ngatambi, Stine ngatambi, Pono ngatambi, Zee ngatambi, Jake ngatambi, Mkoshara ngatambi, Shungi ngatambi, Stine ngatambi, Majadu, Mroji ngatambi, Yashiri ngatambi, Yaduna ngatambi, Yasiro ngatambi, Mendrasa ngatambi, Yashiri ngatambi, Yashibu ngatambi, Bonezi ngatambi, Ndikada kubona shungumantara ndi mmazona, A vizinho quando eu não ganho não é sair ganhando isso engatar meu vizinho o matando o dinheiro ali o magiconhado a mãe da balaca a bonesa esse engatar me eu não me comali engatar me do isso a pouco não me deixa mal para tu sim Antonio chegaramos o vizinho também ninguém teco engatar me tu vai mandar engatar me a mim se não quer ligar para tenha sofrido engatar me chama o batom na base bang ada kubona ndiani shwe nkipa turnela no babasa panu pana so betu nga watambi mweni ndiani dikata kuona solvera nga watambi manu betu nga watambi nyaduma mfula nga watambi ngo majishamwale ya mwenisu tikata besana besana naona tikata kumabona shikoli nga watambi so shikumbi nga watambi mbuluso kuna watesa wangu ndona waluishi nga watambi na ambiwa nyamuja nga watambi kunyata noo nyata shire nga watambi nyata rosita nga watambi do Joseph nga tam nga do Beto nga tam nga Shambuka nga tam binya kwenda nga tam ko wese wa hage anoti uandishwa kudal fonde kubereketa para jimsambiki nga tam shirana na manu manyepe na timu shirana nga tam kwa mkundu kwenye kwa mtuta mwene anoti shikutari wa mashi shi buya kudakurati zina ndini shwa mpawande kusika mwene
0: Chonga miti unatambisa inase ndi mzukuru, kawasovia shera mzukuru, kawasovia bichu ndi hama, ni mkaji wake kondo nga gareo shio nini kufabrike uparato. Kawasovia wu zimoa nukara mnyafa yu, ni mchumayo shese ni wanawake nga gareo shio ni kondo mnyafa yu. Aninga kangano niwo wevesi vanundiziwe vanundizuawo matiwe marongu munu unyika, nini ndini shuse ndumu mwana wama kwengi. Achana ngigi, so hobo shia, hobo, tolemba kujika kuno ini. Ndinopangira wangu wewe vanoda kubata hobo hobo chinesu makawana vishoria mudumaicha basi mangwa munokanda hobo jaka garama ningi sheyo munojuana jero hobo ndiwali ndivishwe
3: zvakanaka kusoti ungahisa dini bonoro guru kudai uno mufamba
0: ungahisa dini bonoro guru numufamba ungita nakufamba vanangati gumba lina ulombo wakafamba zviye waguma pamusipo mundu wakatogumawo posteve utova uto jensi wazo kushoni nopinde kwenda kolima iwewewo untodiwa nanga nada tusukanyiyo deya atifiri kugara sekudeya ngatende ndese kwenda ko utokumbira ubanga pondo kwa pana banga danga pana baje utokumbira ubaje anda wakaguma kumamunda yo mnizi vakanyi wanolima mkweza Maningi zinolimwa kondoyo. Kunolimwa mafunde, mabonole, kunolimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchicha cho kwenda kugura mabonole. Andao, iwo undikana kusana lako bonole guru pondopo. Oto sana pondopo peke cha mwana pondopo nanga epa mzaya wakato gumepo. Undiko chirao hili. Andao, chimwana chia chine gala mwendo atende ni bonole gurulia. Kunanga epa hili. Dufambi uwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, deo, unulisho dina. Au hii bonole guru.
3: Wakana kanga pasha zina?
0: Zuzendu mwana wama kwengi.

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi makumala, basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi thangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiru, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chithumthonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbwani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira. Pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nzeru Mbawidi
1: ndi ndima inapasa mphamvu uthambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa
0: Misangani.

0: Andi pio dinzani.
1: Tirikulonga pano tangwi ya udido wakwenda kumbudwa ufunzi. Mitileke kuduhala kuti simana idamala, kifepano, tikadapuma mabuku, tae Gloria.
0: Ndipyo mzanga, tapuma mabuku, tia tabwereda pontu mbutu ya ufunzi.
1: Ndimu mwene, mbenye miti zati kalonga pindu pizingi na tangu pepyo, mpiadidi kuti tiende kave pindi atu ya udidwa na ngono, timispano, tinaza pontu.

Bwera niku pakati pa pindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero ife pano tinalonga na thangwi udidi wa kusuka manja. Ine zinanga ndi Jessica Maria, veserani mwadidi. Avesera Radio Mosambiki, imwe musaziwa kuti manja mwathu musakhala pirombo pizinji, kuti ife nkhabiona na maso athu. Mbwenye tingasuka manja na mazi na sabao pino na dota, tenepa ife tinakwanisa kuthamangisa pirombo pepyo. Pontho ife tinakhala na manungu wa kuwanga, pontho tinakhala na ungumi wa didi, pontho tinakhala na piana wa kusanzaya. Ti udidi wa kusuka manja. Avesera Radio Mosambiki, ife tingasamba manja, tinathunda kulumwa kwa mimba, pontho na nyoka za kwenda, na nthenda zinango za kusiyana-siyana zinasoswa na thangwi kukhonda kusuka manja. Mbwenye tingasuka manja kulifya ndonseni makamaka kulifya na ng'ono, tinakosa kuthunda nthenda zenezi. Ndi ninji pinachitika tingakhonda kusuka manja. Avesere, tingakhonda kusuka manjathu, ife tinathapula nthenda zizinji. Pontho tinapasinana pirombo pa kung'anyikana. Na mwenemo, lekani kudwala. Manja kuchipa, pirombo asasanzaya. Mbwenye manja kuchena, ndi anang'ono na ungumi wa didi. Avesere, safunika kutisuke manjathu mitizati kadya, tingabuka panchimbuzi, pakumala kusinzeka, pontho tingawatsira peno kosomola. Avesere, tinatisale na pano na pindi yathu ya ungumi kulonseni. Lero mukakhala na ine pano, ine zinanga ndini Jessica Maria Shoni. Salani mwadidi, sambani manja, salani mumukavesera programa yathu.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane nila kupanga nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mpalwe. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos.

0: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Ana! Ana! Omaa sasanyika toyera tende?
2: Alima, ndili duzi na kumala, basine ndikusaka kwa wanga.
1: Ana, tangwanji yora nalikulira tenepa?
2: Alima, pano nsiku inalirema ningi.
1: Kodi nditangwe iya na njala?
2: Nkabe, ayama mwadidi.
1: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
2: Ushu.
1: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
1: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
1: Inepano ndisabidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtono, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
2: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
1: Apo, kwa takumbani yako, pontu mpasa chifunano pangono.
2: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza changa, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi nkumbatiro.
1: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali anga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Nikada zati wana frageja zinji tinipa. Mbiyanji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utagulika nyakupika majibesi.
4: Apo mbiyanji binapika yu?
1: Chisari cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena likusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ningaimwe. ndikuona kuti tangumana nyakupika muswa.
5: Ya bakayao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
6: Ais.

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi makumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ene asafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa, mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbwani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ene safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Chamadjango, prekirani mujipiri jwese chirangwa chandumure, kuvirangu vasera ni makumavira mseswa, panu parani Mozambique msepe vizara sofala. Tirikesa chamadjango.

0: Bwana, kwa maa sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikupira. Pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Nikadazatu wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena ni kusimba. Chibu tazati kana mafrageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kunde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
5: I

0: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira Dondo Beira? Numa frequência diária de segunda a sexta-feira, obedecendo os seguintes horários. Partida da Beira às 11 horas e 30 minutos e chegada a Dondo às 12 horas e 30 minutos. Partida do Dondo às 13 horas e chegada à Beira às 14 horas. Esta carreira tem em vista criar maior disponibilidade, fluidez e conforto no transporte dos nossos estimados passageiros e o público em geral.
1: Pano nsiku inalirema ningi.
2: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe. Ayama mwadidi.
2: Ana, iye lira tineba mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ush.
2: Basi, basi. Kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii? Amatama lira?
2: Waona ana. Yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
2: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
2: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
2: Apo, kwata kumbani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira. Ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
2: Waona kupata kwa pio basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako, sakitisa kutia kalwa kutsanzaya kakamwe, wakupikulupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Vashamari, munoshiziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri no kumwa no sabao kana kutidota, jinobesa upenyu wenyu pomu no kama wenyu, kumeningera no bungano pamtundu, makonye mazinji anubala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe, kumeningera no kolera, anubuda pambgani, padodi. Pashina, ndisho, tinudikana kuita ukirini pa mkuvu uruwese. Kushandisa sabau, dota, njo ushoni pa muzipedu. Kumenengera nipa mtuntu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumbe tunoponera. Jinodika mukati, mukutizisira ntambo, mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana duetwetwe. Kumenengera nukolera. Jingatamba kukasa kurapwa nukuvikwa. Jinolaya hanye. Mungada kuchincha mkole mwana wenyu. Tangani mamusambicha. Mumuchincha mumbira mkole jicha, nukuti jaka chena. Isho, jinopa upenyo wakanaka. Nyumba jikwendera majimakuru, nukuti kotunoshe jera dodi, tunulika na kuita ukirini, ugale paka chena.

0: kama pangisana peti tipe kumaminda pondu
1: kuna kutizida na mwanja siku za tapa mwanja
0: ndiwaro kukona mbopi tukolokonya pondu ni inji unakaninga ni winchenje kurubula pachiro
1: nipenda baka yao dakembe ule kapelekeni ine ndi nipenda
0: kumundu yumu ndokoni ya nambanzato na kanefi kuna
1: baka yao yo nafuna ndivyo mwonga mama mundi chaira hakuno baka yao ama hakuno baka yao ama
0: naza kuchenda chenda
1: ndiri kwenda
0: andi andi
1: mulondeze munda
0: we munda mudoona ta kuna munda ona ngukuno
1: anaongea mu mazalali ni mazalali maindikano anu ule
0: dakomea tai mbadida na
1: ndokoni
0: ahede
1: apo muna bwera lini bera
0: kubera ndinabwera kweko satambirira kweko ine nabwera ngatambira ndione ngundu dzakuleto mashendi shendi anga
1: pyanje pyanje uyiri mwemule nenda kakwata ini vano
2: odini odini masikata didi mai
1: masikata didi
2: mwadokera tani
1: tadokera peni
2: zuro tamwanyikana panjira leo ndati wane ngamwanyike lendo dabwera hivi kwa mundi fya kale kuno
1: ndimo mwena
2: yabe ndina muzimbo bero ku
1: musakarambo bero
2: si ana sakara kwe ku bero
1: apo ana bwera analima kuno ndimwe
2: ngabe ini na pai tiru kabya tiku ninga ni muzipondo kuno kuno ni muzipondo kweku kumuzi huku ni muzi wasawa anapiana ndi walikufunza kwa hivyo kukari hati pia tukuno kwa ya angabwela kuno hoti satambira mbundife
1: asalonga we na angabwela
2: hiyo ndi mamu napana kumasamba na koza sakatai sasipezuli ambiti apasa
1: masamba
2: tisaonana na ombu kuno
1: si asalonga
2: wako mwazula chitabu banda nindika mwanyike
1: ndi mwene
2: mwayona basa de chitapai
1: hata yona basa kuno taipangisa wene
2: tasalu sakule kutoma ya mara ya chwili ya mati naona mbu kusogoro
1: mukalima munda mwanga
2: tai
1: munda mwanungo
2: ndo kaifto nseni kuno minda nseni kuno
1: minda nseni
2: da kata piao mbali mama didi pia manga yoi pia pia pia tinawona kunenda yoko
1: ndi mwene pila manga bukari
2: chotu kulangani ya zuwa hii na kaka ipe ni nakamwa didi pia atu penu
1: mkabe simulu nga nasa kwa ura
2: penu mai penu
1: pila manga pia tali
0: odini ndi me mazalari
2: siya kwa kamwanyi kama ma
0: kwa te kari mwe mungbala timwa tu weta kari kari mitenda pondu kota kota kari
1: kamanda apangana funa kwenda tindutoma pita nkata
0: ande we simbasa mwanga sapata pondu base
1: kwenda
2: agora pina funa dwa piu kaka umpezo muna peza rai
1: ini ndina mundambo pera
2: musalima mpunga
1: na minda pera na piana skola
2: andima ya andima chitilo jinji ndiana
1: mwa
2: konda kana nzero na chita chini
1: awe nembo koma achito apitiswa mpenche ni mapatambo kunu hapo mainkuru
2: mbako ya kapangana ni taenda mbako ya kumwanyikani basi
1: ndimo mwene takuta kaka
2: andima muna nakafika
1: brigado mai brigado takuta wamona darongeno wamona ngabi
0: kujone pantima basi unalongwa ndiwe mfiti we
1: pantima tai
0: pantima tai pantima mfiti nditipa
1: kamamba bwere vyache amasamba amasapura
0: iya buka kumunda mundu nga buka kumunda unasamba
1: kabe pintu tai mesi kabe pini niko kupangani nga kamusa pichita bwere lani nduli nga kangaku pichita iye kukwere kwenu
0: bwere ndusi kunda pichita
1: pemala funandende
0: kwa kwento toleke matisi
1: tai
0: kamunda
1: tai
0: kani kosa pata mfasina
1: ndapiva hee ndapiva
0: nina mfasina za kana ngozina mza kuchinja
1: ndapiva hapo mesi njiri kwenda
0: ahede
1: njiri kwenda ni
0: wani umila wini munayo rai
1: umiyao ipi mesi takana kunyumba kumunda kuno kuno
2: odi odi odi odi odi odi
1: kuno kuno
2: sii
0: una mese kuno kuno le
1: maskata didi mainkuru
2: manungwanu mai
1: eo mungu akutipeza beno imwe
2: nata tilipo mai mazalari kuna nifunza tuwa pae ule muindikani watu mai wawa bwela panyumba purusa bwambu kakuonati
1: anda bwela dzulo Tulero mai, tukumanga mitoro tende.
2: Jimumwene.
1: Mamwana kupana chapa, beserembo tende kwaone kumipunga kwatu.
2: Jimumwene. Paya pata basa kunu, muna wana paya. Kwa hini
1: nea pata.
0: Ndi meinyato alai.
2: Hini paya.
0: Ani wamaya au.
2: Wena paya.
0: Bawa maina nyamina. Anakimwe.
2: Hinde.
0: Awamba nzatu kunu mendika.
1: Ndaona. Ndaona. Apo mainkuru, tunacheza ife.
2: Ande maya, fangani mwadidi.
1: Matukumana tijoro.
2: Muna
1: tirekerera. Zura kwa. Kala kwera maya nangu vano atimbani maya
0: mai mai masalari
1: mai masalari akalipano
0: nati wada
2: ndikano atu
1: inde
2: inde nzatu kuno tinambozwe
1: ndo kala bwera pano dzulo
2: ndi mai nkuru atwa gereja
0: mai gereja mai pastor
1: mai nkuru ano ku gereja
2: mai masalari
1: msenda mbo ku gereja
0: wa senda ndi mingu muno
2: mai
0: pastor gereja
1: ta na

0: madini. Chenda na ndoma. Hapo mai
1: saka ubale.
0: Mahe. Tinacheza efe?
1: Nkabe.
0: Mwenda kuno.
1: Mkafike mama. Brigado. Ande.
0: Takuta ndife mwaza tuona. Taonana hii. Ande. Ande. Natomerao nende kabwela kuno.
1: Ande. Tepo chitambu madini. Patani.
2: Vai.
0: Potani pasta.
2: Ah, pasta. Entendi.
0: Kodi vembe anga da kada
2: sekeni. Vembo. Vembe da funde nela. Ndibuli kia kupaya kupandula tepe. Kandi kwati ya umba ni ya didi ya nishi.
0: Imo mungo funa kuni pasta ya kupandula?
2: Kukukuja chakulu ya tangwa ya tasowa nji.
0: Kwambuka bangonu nzeri zile.
2: Tangwa chenja nji.
0: Watani ya ntero.
2: Antu angaja mba usu kukuta ngusi ya chendu mchika ndi kuta antwe kukuta.
0: Ndapiva, ndapiva.
2: Hede. Dalungi kadu wanga kutumija wili tani. Ndapiva mwadi zitambi. Kadu wange mwataka wanatani pondo pali.
0: Imo muda kwata, ine mwamini kwa tambu.
2: Mapatiruano nesida kuona ni mwadi di mwakaninga kuti. Muna kupanganiza na kuli manirani wa sida zewo na mwadi di pali. Inda za kwatadi bepale.
0: Makwata.
2: Udapasemu ino seni rai.
0: Nkabi. Muna ni pasadi ino seni. Kama pasaji.
2: Ba pasaji ya pasaji ya ndi inadziweni. Inda za sakena angwidi ponto mbosa mwangamuli. Wa mkuti inka mkapoti mwangamuli.
0: Leka ni chenjerani. Kuno kudabwele ino kuno. Panango maikapa kundu. Tera ini ndi ziwa kutimwa siya kubili. Ndini nkumbe nsanga, muna ni njete lebulaya. Kobili tamagawana kunyumba, ukukunu mkunu vunisa pondo kobili yandu.
2: Sikunyeze muna zedu wala.
0: Mesi, shaperi nkabili mire.
2: Inalimire, mwine na shawa shtima ukisadembuko uku. Mwine mbomu mwine shtima.
0: Ndende pianga, ndende shtima, ndende pianga na shapa.
2: Kamweka na shtima pondo mwine
0: shapa. Ya pika, limisa
2: ini. Para, so kobradori para. Kwirani.
0: Ilikuenda kupi penu, mwafundisa avimu.
2: Ilikuenda kupi au mwende ratu bukapanu nyamatana, mwende tema, fambisi, mwende dona nambana.
0: Tikuenda.
2: Ahede, kambani mwadini mama.
0: Sana niko mwadini.
2: Bamutinyeze rakuno.
0: Uwa.
2: Aha, kanu mgamba nkudulu gate, limwana kwe kukubira.
0: She. Mwadogelata ni manyatwa.
3: Ndika denda kona na pai pata kuko.
0: Hamzi.
3: Mwanyika abu ya na mazima yao.
0: Abu ya lati.
3: Mwanyika
0: abu kamona.
3: Mwanyika abu mwanyika.
0: Shibu nye mai ule.
3: Mayono alisari mwanole.
0: Penu.
3: Penu.
0: Shibu manjie ndi nkazi.
3: Shibu. Mataire dandichita iye.
0: Ha?
3: Shibu. Penu pae hadampa nga kutimaya amba kugiresha kwa tu penu.
0: Penu.
3: Shibu.
0: Mm-hmm.
3: Matairi rusia didibi.
0: Ha?
3: Pia ni mpidende mkwe.
0: Nata hini pidende na nitelako ni mwadidi.
3: Wa.
0: Na mwanyika amba, nitaira mwarashpeto.
3: Iye mamuna chambula za kamu nga chitatani. Pidabula azuro, fika njira za longatani.
0: Ha? Nino nga pindipia maa, panangu hadampanga pindipia maa, sumkazi tayo.
3: Tama mwanyika na panjira pale kede.
0: Hmm.
3: Iye mamuna, busa bakaya upasi mai.
0: Shii.
3: Iye nkazi afuna fumbuka pepo.
0: Ha?
3: Afuna fumbuka. Nenu la kaini bila fumbuka.
0: Mbada fumbuka.
3: Mbada Tomasi ya siki kunyumba. Mbada kaini ndo zamba shobani.
0: Ngabe.
3: Ndaenda kwa kuna nindeni. Doneni loda nikona kawa mwanyika. Mbada mkazula karamanya zimbali pasa kino kaya.
0: Azangari. Kazule zangari.
3: Karakani adatika nisa neora.
0: Nika kanisani.
3: Dafike nda tabu wa mwanyika. Anda kumwanyika nipanjira.
0: Ande.
3: Kwa mwanyika panjimba vanuji. Matairu la zaira.
0: Akuipilo.
3: Panangu nea na pembera unya kupembera ngata ila depale
0: ngabi panangu
3: Badi
0: pembera manji nzeru
3: imu mwampanga kutipaya tisa pemberana
0: tatu habunza kutimaya alimbato nzato gresha nima yungkuluwa to gresha awini pota ile shi nima yungkuluwa no gresha ganda
3: ande
0: tepa
3: enda daona dede
0: ahenda
3: mitu alunya kutuko ni mamuna
0: shi paya sato kono
3: iyo kaze pasoko mamuna kwa ito nduli no minoru vembele mela vembe iyo kwenda na nduli
0: kwenda na nduli tete
3: Mamudore
0: mutanga
3: ule satongwade muna wana pangondoka liminya matanda kali mapira panga ina limampuka mpera kuno
0: skara tamanga
3: najitatani tinakana pae ala zasegesa
0: paraj na chitabano paraj na funa nchito
2: sim
0: trokwanga nantolwanga pa Soko bradori, ntolanga pa dzulu hapa pana mavembe anga dabuka nene. Apaswa na mamunanga.
2: Wa inyembu nsiku za tapa manja tepa to kwenda mbo kwenda kuno. Ma nsiku zanga za kwana za kutambira. Kwenda nembu kunyumba huko ni pensenda ma sakule penseni pia ma. Pana pina kupondo bano kasangambo afika kunyumba ne mkwenda mbo. Munafuna za bweleni sha wa. Ngona sha dzua eh? Na kumana mapema ngambo hata nimbiwo aenda nzuru sha. Pida malendi sakule kutomei watuma kwenda kwa mai. Masalari. Odini mai.
3: Pai pitani pai.
4: Ahede. Andi mai.
3: Ah.
4: Wa kini kuno nguza kupanga nani mai?
3: Aha.
4: Ah, pia na pipi anga muna zani fungulia nsumba mundi pidi silambu nyumba.
3: Mtomanga na kunyumba.
4: Wa nsiku za tapa manja andi mai.
3: Naraza mama sakula makena malinzu.
4: Mona.
3: Hii ya pansi. Nga gosha vitai.
4: Ahede.
3: Nga gosha njene lina tomefi.
4: Ya pansi muna guna bambu
3: pia. Wa ngabe pindufe.
4: Mona.
3: Habe. Uta mutoma kuenda kunyumba.
4: Tuma kuenda kuna kunyumba.
3: Kia manga mama kuyona.
4: Mona.
3: Yabe pati pati mafakuza anda nakafuna.
4: Wa.
3: Mungona masumane bozi mawiri muna bwaka una makapra
4: kafuna. Pinendeni nti mawatsamira mai.
3: Mwende. Wa. Kurupira.
4: Wa.
3: Tonse tinga gona chutu cha didi cheni.
4: Enu mainyato. Kwe kulipenu mainyato. Alipeko.
3: Fana ngwaliko ndawana mapita na mkura
4: masi hapa. Tinga panga mendika. Tinga panga nisana.
3: Ah, nzo nga chadona tumaparimena
4: kafu. Ahede. Inda tuwa mkwenda kweko.
3: Andi baba.
4: Ahede.
3: Kafike.
4: Pia manga chakati unyati sule antwishi. Pia manga teipe kwenye midiko. Odini, odini mai, odini.
1: Kuna, kuna
4: kuso. Andi. Ehede.
1: Maskata didi
4: wa, pai. Maskata didi mai.
1: Indi pai.
4: Wa, ini natini mutikinde ka.
1: Indi pai.
4: Andi, nsiku tatapa manja.
1: Ehe.
4: Tuma kuenda kunyumba mai.
1: Andi.
4: Ahede. Muna samba mundu onere rambu pa nyumba. Panangu mundu ura unde. Muna itrambu pi masombu ka. Panangu mundu maenye. Mazararembu kulembu masombu ka. Unu ndi anza tundimu.
1: Andi pai.
4: Tapembira tunseni. Tunseni. Muna.
1: Tafambani
4: mwadidi
1: pai.
4: Ngoneke pe
1: Tinayo.
4: Aha. Tinafona.
1: Ahede. Tinafona. Fetiri kwenda.
4: Kafikiri. Mwangu sani mai. Amai maona panu.
1: Nata ona.
4: Maona mbao kalamu kada.
1: Akaza kutamanga.
4: Ahiji. Anali ndi shefo shtiki.
1: Ah.
4: Ahiji. Shtika likweku. Kumba ni popansa likweku.
1: Ahiji.
4: Anali konseni.
1: Anali konseni. Anagona mai ulila.
4: Tai. Tai. Ahede. Fimpenda.
1: Andi.
4: Ha salani mwadidi.
1: Gati.
3: Kadi mai nyatwa.
1: Mai.
3: Basene na ife munu mapia mangana pia na zuu hawa.
1: Ha?
3: Alipati pati onisani alikumala kupia. Kamati na kata ni kipa nuchakache. Ninga munda wa mamu nore.
1: Andi.
3: Ji.
1: Mamu na
3: mamu. Munda wa pae.
1: Anapanyako. Anapanyako febri.
3: Iii. Ndekani kunchera tokozi.
4: Iii nkabi.
3: Nkabi. Nema nga wana munda leka nilonga. Bikaza munda wana una mundacha.
1: Iii.
3: Kala munda napia unaeka.
1: Unga mpanga.
3: Kia mangeli pati pati likumatepa na napia na kunduri. Kama ifitina chitatani chakachino. Ini pamunda panga popa ponta popa. Asi marafuni nitafuna mwenye mwenzene ngabe.
1: Anji ndatuma kunchaira ini.
3: Mwampanga anji.
1: Ndatupangai mutema. Ndatuma chaya ntokozi. Pina chaya ntokozi. Hata tahi datai. Hakuna pina ndipangai mwipi ya kwa natipanga.
3: Ulekani kumpanga ta.
1: Andi.
3: Kadamuna napiona eka.
1: Inde.
3: Ea. Kwa di anga chaya ndiye.
1: Inde.
3: Imulongani wakunu kwa kukoma
1: kwenye.
3: Madidi kwenye. Munu hanga anapita munda macha na pionaika. Anaonaika. Nda kupanga nda nda nda panga popo ponte yoni natafuna. Apo mbwenye. Pali nghabi. Pali nghabi. Apu ya ngabwane. Namba unambwekeni.
1: Maningi. Yesu sana munda mwanga. Munda mwanga tepomu. Patundu zipale. Papi.
3: Andi.
1: Shii.
3: Chakachi tunafana njala zipano. Mani akadala mukapi ya manga. Mani akadabali kayo. Lieru mbima uma tepa katisulada. Uma te kwa kata kakata.
1: Munu
3: mba tipasa ngodoro.
1: Iya tipasa ngodoro.
3: Munu mba tipasa ngodoro mai. Ni hako zalonga.
1: Habi mai.
4: Odini. Odini mai, odini. Panyumba paneta nuhu, panantu huvi hapa.
0: Ndeni kona kumunda. Nsara wabena nabwela vyati diazinu penu. Ndeni kona kumunda. Anto kulonga mataka makuluwa mwazika. Nganzika. Shii. Mpungono kamata kachino tinaja. Mtoma kwenda kumunda. Shii. Kamata anga tangene inadulika ne mazishi. Ndinalimata anitepa. Toma kuhiresera. Ma isabandika. Shii. Kama umerache. Umera wa mera. Mame nipano. Mamuna natiandiro nga kutisidalimadi. Ukukwao kule piramanga. Ninga kwa mafuta piramanga bido. Toma kwenda nkomu yo. Shii. Mame nipano. Bondia mai kweko. Bondia.
3: Bondia.
0: Mwacherwa.
3: Mama tiripo penombo imwe.
0: Jitani mwene mwena majimbo mwema.
3: Mwananga, pili mwena vinakuwa zaka hebi.
0: Funandi mwerele.
3: Sakula ya kutoma nda imala. Ya jiviri ya malazala pondo. Mazi mpumba ngabi. Mpumba na unatoko tali tena.
0: Mainkuru ini mkubwerele. Funandi dule changa tepa. Ili kupandika.
3: Mambu kada tomele, munga da tomambu malambu ya kutoma. Munga malisira ya chewiri.
0: Nabe ya kutoma ndabwela.
3: Mama.
0: Sida malabi.
3: Apumona.
0: Kundinangu ya
3: kutoma.
0: Da toma kwenda kumunda kuna pai nkuru. Kupai. Kaya wanga kumunda uku mapiramanga. Piramanga nikalikuwa kusumana damana. Piramanga ni biti biti.
3: Tika nyeleza la pida longba kutipuna mbora mbepo na murungu enu wankuru. Tati yao tika anga manungu. Inde. Anga vumba mbona mpunga tunalamuga. Mai pepi murungu adacha.
0: Isi anafumba
3: pondona.
0: Anafumba dona.
3: Taferwa, taferwa.
0: Inde.
3: Adalima biyapi kuru, na ini dalima pangono sasa.
0: Sasawa, inde.
3: Gabi basa.
0: Kamati na kurumuka nanti, na funa kurumuka naife. Ine mbwenye kwe kukumunda huku, painkuru. Peno sumana ino anabwela na funa nupanga. Na sieja, kubalira. Alibiti, biti, biti, biti.
3: Mbwenye, mabia manga muna wanachaku kazi.
0: Njimo mbwenye. Anga waza, anga kunda waza mai. Mataka kwe kuna
3: maku. Masia kubalira.
0: Wah, ana alikubalira. Panga waziri hapa
3: mwana. Unaje kundibozi kwenye mai, mpunga mpunga.
0: Mpunga ngabe. Kwa ngambo huko nje pombo basi.
3: Mwene.
0: Inje.
3: Adali makupi
0: kupilira basi. Kile chakoka cha kumida cha kumida cha mtaka pia chaka
3: chini. Nena kukombira kukula mitija peno. Ini zina ukoza longa ana liko nyumba kuda.
0: Inje.
3: Mamunanga basa ngabe.
0: Ngabe.
3: Mai.
0: Pwede mba kabwe ni nabasa pia kugula na pia munda mwaku pesiana. Mba kana basa
3: na kula mai. Pwede kunyumba kwanga. Na kwaze kanada. Anda wanana.
0: Inde.
3: Enda. Nini ya mda vitula msina sakula vibibi ya kwana.
0: Ina inene pina nkwenda. Ine peno na jina chita na mapira manga huko. Mwenye limapondo mpunga kwa nandidula. Pinaidulani sabandika. Pinaidulani sabandika. Na chita tanimbweni. Mataka ma kakazika kakazika mu mataka
3: makubwa. Mbanda tebweni pina gbandika pia gbandika pina sala pia sala.
0: Ine ngabe pa inkuruku munda shi mapira manga. Ndadendeni mwezi da mara karibiti bitu oraino wa tai na vanga bwera. Alikuwa kwa wewe.
3: Mwenye muri kukulupira byano.
0: Na kulupira ndinde ndali makuiri.
3: Mwenye fitafa.
4: Ni pano ndabwera pana nduvi pano pa nyumba pano enda kumunda tai. Tokwenda kuona kutando ya denda kumunda nule. Ha, mudende muhimu kama kwa tani. Kuna nji kweku.
0: Mbana dungu nyabwera kani. Pepata kumabwera kani.
4: Wa, kujinkunku kwa kuwa makumunda rai. Muna dukira kuwa mituwa.
0: Shii.
4: Penu.
0: Shii.
4: Ha.
0: Kuda koma, sikuwa nuku rai.
4: Kwatu ha, kwatu kwa kuma. Kwatu kwa kuma.
0: Kuda koma, sikuwa kwa nuku.
4: Kwatu tai.
0: Kwa kuma ande. Munda mule.
4: Aha.
0: Unga bubeduka mwe mule. Ngori na
4: bubuka. Mbukiratu.
0: Wadodesa nkuru zaadu
4: isapita upitiratu manga mule minyanza
0: ninga mkadenda nandu
3: ije
0: inde
3: sabiva na kwe kwenye matanda hava nye kwe
0: kubero kumama mpunga ngabe
4: pigu
0: anajia mpunga ni mundu achema nga kala nchecha
4: aha nchecha na kunche nchecha musamosa wasiana mataka makulu
0: ata sicho pata kusicho
4: kwa mashipatu nye matanda huku kwa nimeona vimuule ndule bweremwe
0: ine ndaona tepa ndanyenezera huku ngabe manera tai tebwerere byatu tendeka kolola byatu tilaone
4: mahala
0: anangu tubweza gulisa titafune byatu
4: tai fima kutona nyumba ati kuni kuda sala huku na kufuna kupunga kwa kwa chakati na basati kwa kubase doneme kumundeni inga buruke neti inga makpatisa na karu inga bwera kuno pinangu titani, gulisa pinangu, tuone mti nyumba ati pinangomba pali shkola.
0: Gulisa, maka mbida kampunga huku mbida buruka.
4: Uwa, mashpanumbu kunena pangonupe ni nkabe?
0: Uwa, mese. Tinga bwera huku, munenda kaona.
4: Nena kuona mbu kwanu.
0: Munenda kaona. Mpunga huku fapia otepoteni na mimbache.
4: Zii.
0: Mangangu, simangangu, mundomu.
4: Tama jako.
0: Kama.
4: Ine ndi kujandu kufuna kutindi bwere ili pontu kuenda kuona. Na pina ulongemu mani mpiano pina ulongemu kundi fewesa manungu.
0: Fewesa manungu tani. Ndoko ni kwenye mwende kaonaku. Nga kumunda. Muna fewa manungu ini.
4: Koneku
0: la. Kwa tu hapo chino.
4: Ndeni te kaone.
0: Ne. Ndoko ni mwende. Ine mpamfu nghabe.
4: Paseni supada.
0: Ndoko ni mwende kaona. Muku penu mungu alawa. Na kuti mungu hadawaza tai. Ndoko ni mwende kaonaku. Munga pigumana, korolani konta njera, tisie pano, tindika korola mapira manga tibwato nsene.
4: Huku tinenda kumunda kwa onaku wa mpunga ponu nkabele.
0: Kwa, mpunga kuna manena kwa, tendenu
4: huku. Yemu salani.
0: Munga bwera, munenda kaona. Munaona mundanga basi, tae, munaona mbu minda
4: yanga na. Hini ndikuenda ya matanda, ningafika kuli, pia kunu unapeseni nga masasena ku. tofonerani. Mai, mai, mai. Kwanuna kuno, kwanuna.
0: Aha. Kwanuna.
4: Ahede. Kwanuna.
0: Mamunanga walonga perze.
4: Kwa tu kunyamatana kwa kununa.
0: Muda, muda. Daona, ini makina mangani nga jojo mafuta. Ukumbu,
4: ukumbu.
0: Masamba basi.
4: Mangani mitolo wanga dendi. Mangani tumi. Mzeru wanga. Ntima anga jau li nyamatana. Pana kumafimbi anga jau makula. Mafimbi ali majaundu. Kinsini. Mumba hedi ya. Hedi. Ufasiapia ufale kwa tamani ngi ufa sopo de kabaka yao hakumbana kuorosera dama kugwana uchenjali inenda kapesa
0: hapo anafuna kapesa mbani nkazule le
4: tai tai tai tai wa kodi nkazi ndini nji kadi
0: ine umu ndai kama piufa ndai kama pimpunga ndai kama pimakarao
4: hedi
0: ufa ima muna busadi mapiramanga mbamu toma ine minzati katoma
4: nkabi nkabi nkabi nkabi
0: kodi mamuna kodi musakula nzeri mamusisia
4: kufuta kulima kumkulima kunga kuma chakati mwenda kutitani Chalame kutonseni chi nichi Tinabuka ninga miche wipi Chai Mkabiti mirapontu muni Umazada kwa bada titapana tara Liwali ya mbafikadu kwa ni wa Pe napionita Chai Chakati nuninji mungu funa dipasirenji Hede Inembo napitapianga na mkono shuleru Pitano kwa nangama Mfulangana chintocha nge ndi wore sanjala Sinu so nangu saza Sazeri na kweza na pita pianga na njire kubandira pa munda panga hapa. Na kutira pianga na hapa.
3: Kani na pita nukosi pa pata kono lirai. Mainyatwa.
1: Kono kono kono.
3: Anu nini nuko chali chali chali si pa pata kono lirai.
1: Ninga nji.
3: Si.
1: Kamana panya
3: sebi. Anenda kapiona kweko.
1: Ngapiti ya
3: panya sebi. Ako kone pita nako nuko besati na mwanyika.
1: Ah. Si. Panango tipashe kwa hende ya pesa na
3: mwanyika. Pieno. Si eni. Anenda kapiona kweko. Maroza na gumana kweko. Ana kumare kene. Maroza na wadera kweko.
4: Mafumu mwe. Ndi mazanga zunseni zikanyindeni. Ui mame. Kuni mweze. Mwe mama nyanya mine. Mwana wengkazanga iwe wengkazanga. Ndafa kuni ni ndafa nyamatanda kunu. Anga mafuna nditikane wende ranji nyamatanda puataku iwe. Chida kuendesa ninji. Langano mafunga pintu iwe ndi ninji iwe mwe. Che mafumu mwe. Mama ndafa ini munda manga mama. Ui mame. Ui mame ne. Ui mame ne.
3: Afika chiti mbana chailofoni
1: kani.
3: Avanji avanji.
1: Achailofoni.
3: Ui mame. Ata ini tika mfiki mbana. Che
4: mafumu mwe. Ui mame. Ui mame. Ui mame. Na pire njani. Pikuna kundu mai.
3: Matani pae matabia mhango zanji pae.
4: Mwabi mai.
1: Mwafika chiti mbana.
4: Kufika kwenye kundu mana sakangene pi ufepe angazipi omba ni mda wana
3: kwa mbani mbani mbani
4: mbani langa nani longa ulanga nani pili munda mwanga
3: mbani bai mbiantu nseni
1: bai mbiantu
4: nseni mbani langa nani munda mwanga pikadu ningene ui mame
3: bai mbani mbani mbani pata niti mbani
4: niti mbani upata
3: jintino andal kukwa na sabani jintino ususamu na tensamu muna tikupera kundu
4: kudo kubera dondo na malari kira uchakachini makaru matato manaya
3: mwenenda kagaya na mauzi
4: mai mai
3: muzati kupiwa
4: na malari kironseni na malonga na nyakara na dizeri njanga penseza kwa tamape manga kuni penseni mai mai
1: mai mai
4: ui mame
3: apule kani kina rila nite mpaita mwena tipasa ui soka kuno nye ifaka zitikukata miti mundanga musazi wemo
4: uri
3: wa kunye mchindu kule mungenda kawana kwa kuletea muna longe mkutima mazalari muna kata nimo
4: niligati lefo ni mwongi na kazanga ndimu.
3: Yimu muna mpanga
4: ndimu. Ilingabi mpambo funa kuonga na ima.
3: Piyapi mkabi pangbankazi kutukunu pirite pataya. So panangu yimu muna mpanga kutituwele mbu kuno. Wopeanu yimu kumukua ni mwendi kunyumba mwendi kampangu tuku kuna basa te. Mwemu mkapita mwemu
4: hadenu. Nipunga mae makube na mifembe angene usene makube na paku ni pungu za ninji.
3: Na pelewe ni mpungu wa mwena kufamu.
4: Matamani piyadu mae. Muna ndiliza bondi.
3: Tanyeleze kutidaru zeru kunu panangu. Pela muna unamp Maya makuti gaira kuno kutamari mambo
5: na maji. Patamani bana.
6: Patamani bana.
3: Apu mupai imu ni mama muna pati ane si marekani glikuwa.
5: Kuli nalonga pindu manini na mafunza handu chakachino. Inipa nda di jenti panu muna chakachino muna ndisirira panu. Kuna kuna chani panu gabu kwa nisika panu.
3: Ndi mwambamu ni murungu. Murungu achita kufuna kwa achi.
5: Masa langa na ine ni basi munu. Murungu chakachino na pasire ni kodo.
3: Wapasani kodo.
5: Mzame ziwiri.
3: Atani sani paing habi mja kupane.
5: Kenda lumwana nyoka chakachino.
3: Paing habi.
5: Manda kani kenda lumwana nyoka.
3: Paing habi. Lega jitatepa.
5: Nuku ni jitani. Ni muligari nkazanga ni jitani mai.
3: Mpangiani kuti toma bwezo no keta mungane kwako na kampanga iye na tai tai maonero doone mapema nga umera mburi mwadidi jepa mungasambangu kuti mapema nga makupia weni ngati
5: tai
3: imu mfonereni kuti toma bwera kuno kazanga tipetani basi
5: aha
3: ndi mfundi basi mfonera mbamulira
5: tai tai tai
3: mfonere museka muchezi mwadidi mweni awene na sapionera mbuku
5: ndina wangisira ndina wangisira ndina wangisira ndina wangisira hai Nawe ngisira mai. Nawe ngisira nyote nezeka chinini. Mulungu nose enda matabuka nzane zitatu mini mafuta manje.
3: Malongera na jitemo ankaza ndza tsukwala.
5: Longani ndilongina. Longani na undimwe mai.
3: Kandi ali gari nini ba.
1: Afonereni. Afonereni.
3: Ikuchemera ku. Nichemea wene moneta nete ndere
5: yao. Nika panzi ndiri hapo mai pachitendere.
3: Kalaniwebo kushiku mamuna nachitetedi.
1: Anachitetedi.
3: Baya nachitetedi
5: mwadidi. Kwa kula maniki bida longeni mai.
1: Mamuna anachitetedi.
3: Kwa kani kanachitetedi tebo pa.
1: Nengankazi.
3: Mwa.
5: Ndati chakachini ndiri membu.
3: Mwachita baze mwachita pini
5: wikida ya kuna.
3: Mwona mwona ni cherifoni.
5: Memba na kwanda bwere nkande tena ndonga.
3: Mwona mwona. Mwona mwona.
5: Mwona
3: mwona.
5: Mwona mwona. Mwona mwona. I'm not sure.
3: Botari mai.
0: Botari botari.
3: Ah, manungwa mama?
0: Mulungu akuti pesa.
3: Inde, tatambira pa yafika kuno.
0: Inde.
3: Ini ndini mai mazalala ya muindikani akumunda kuno.
0: Oh.
3: Si.
0: Adaona kuda no kumunda adapita na kumunda mai mazalala.
3: Si.
0: Oh.
3: So kwachiwo pa yabwera aferuka pangono.
0: Abwera si akweko.
3: Si, akwate pa feruka longa kuti ndi telefichere nimbunto kozi nkazanga atomebwera kuno. Muguli praseta mwali mwabwelezi.
0: Ah, apwene nina kwa nisaji mainkulu.
3: Bwerani ya wena feruka.
0: Ini nda feruka ambo kuno, ndikadenda kumunda. Kumunda mai gumana munda mule minyanza ili kaka.
3: Mpunga anga kwa
0: mainde.
3: Mpunga bwana?
0: Uuu.
3: Mama ni bwana.
0: Feruka ambo.
3: Shii.
0: Apangeni tepoteni.
3: Maji bwerani mai.
0: Ahi.
3: Panaza chaira nintoko zini panu nkuruweni panu minikuli garini. Ndawona kutipaya hidre tutai. Bwela ni muzika yoka honi.
0: Ndava mainkuru.
3: Ndava, bwela ni.
0: Na tepa ndu kusasanyi kaja.
3: Si.
0: Ndina panya, ndina bwela pianga na mashapasea na maua.
3: Tia mchingi zifika, si.
0: Muna ndipangira ambo pianga wene.
3: Si.
0: Aza ndidikire paparaja.
3: Awe na feruka za kudikire ni panu paparaja mai. Na bwela ni panu za kudikira.
0: Yoo.
3: Si.
0: Takiva.
3: Haa. Paipata
5: kwa. Amai mwonga, mwonga na umai.
3: Ndama longa na longa tindina pakira chini.
5: Ah, hey.
3: Awe na longa na feruka ambo mbwe ndina bwela kweko. Ndapanga imu maferuka.
5: Ah, hede.
3: Nga tangwa na nyingwa. Ndingalo kakonda longa tangwa na nyingwa.
5: Atawone keni.
3: Ah. Si. Maipai muna chitete. Piri kunu nditepu. Chio nseni. Chino nyembo endelala. Aten shopi. Ando nseni ngabi. Zana iskunya duwa ngaburuko kumuntarara. Ati ngabe kuneki ngonu jene ngabi. Zua yokoka ngama nera tae. Chakachini mwenseni ngaba asa. Tiri maru fibani. Tiri maru meji. Muna.
1: Ampe ngadabi. Nga chitika nata. Nga siriviri mi.
3: Nga siriviri pina kwa nisika tae.
1: Kame.
3: Akuchapo nutokozi. Ndiwa mai nyanyamina. Alo.
0: Mainkuru.
3: Mai.
0: Ine nga chita njua ya doka. Ndukugopa.
3: Nga chita?
0: Inde.
3: Haa.
0: Njua ya doka.
3: Ndiwa kwa panga yu paya na kutuwerani. Femili ya mbwenye
0: bangona. Ndiwa
3: mwachita mwadidi. Ndina panga yu paya. Takifa. Si, pepataku.
4: Mai, mai.
3: Mai achita cha.
4: Achita, rai.
3: So, kubaba nzuwa edoka buwela ukini.
4: Wa, natuwela.
3: Mungene pekwa mwapangi zingopi za dizi.
4: Hendi.
3: Natuwela. Leka chingizana kuli langaba. Muna mba salira.
4: Anazalira mbundi ya kabwela.
3: Anasapiyo nila kuno. Anasapiyo
4: nila kuno. Anasapiyo nila kuno. Andi.
3: Ndoko.
4: Hendi.
3: Mwani matuwele kwe kuparaji.
4: Pepa ipaparaji pale.
3: Tingene tekeni mai ali ya sanyingwa.
4: Asanyingwa, sanyingwa. Maona tamanya ule.
3: Hii ndaona ule ndudu da bwele.
4: Na ule mwe. Nsa kwanga anga umbani. Iwa chenjera na. Chenjera na ya.
3: Andi baba. Ndokoni.
0: Uwe doko na mwanadi hapa kwata penu mainkuru ula enda kampanga vyache penu. Ma uyo. Siyo. Kama mkubizi ya feruka.
4: Wa. Mulipa nula.
0: Andi.
4: Tendeni. Tendeni. Tendeni.
0: Maskati.
4: Maskati. Maskati mai.
0: Mwatanu mungu.
4: Tendeni ndaka musana kunyumba.
0: Tendeni.
4: Diezi munga kare kutumuna busabaka yao panu. Sagoba pepe diezi lipido ngemu. Ini dimamuna kandopodi kamita wopo nunjira
0: kaya. Baka yao na imwe chesa.
4: Waa. Tai. Mbese febiranga buke yao mbaka yao panu. Oo nanjira. Buti musani pondu panu pondu.
0: Febira buke yao mbaka yao.
4: Waa. Tai. Da
0: maneni nkaisule.
4: Tai. Mai muna pumbo fiti nyamatanda kunu imwe. Pugulisa imwe na nyantiti mochakati nutepa mai chita soa na kadongo mesolong maruza
0: nyantiti mwarani
4: matendeni
0: tapiringa na nyumba
4: ya tafika mpana
0: ndipani
4: matani mapaduwala na base doni katakati ulangana pana
0: tafikeni pa nyumba mkundu mwasani mkani mapiramanga
4: sana matakasika pana mapiramanga pondu padu
0: kukimbira mpata ndipinu
4: mkazanga ndakuchemelo zoni wekeni. Andi nkazanga iwe ndipate toma kunipata bonda kuchemera pale pepi nyanya mina iwe
0: nini na kwansambo ngama pano nkundu muna kumunda naibotseni
4: ngabi mbavu ta tomera pano mwendira tseni cha churu pesero kapitane kuli pia mara nkazanga
0: ngama piana na jesani
4: ngabi ziwika ni tetani ni pano ni tetani basa ndi ndipata
0: kumunda kwa mpunga bera kusasa
4: pia sasa wabondo sasa wabondo.
0: Mami
4: ni wangu. Lira mbundi we mbutu ni ndipume simbabu.
0: Mama lira na chita masura.
4: Itatani masura chimbani. Bia kuwe tatani. Lira mbundi we mbutu. Akwele pali minisa mutsi wapanu pae mwatani. Maluma na nyoka mwatani. Sinyoka tai. Mbana lira mbundi we mbutu. Nalira ndiwe mbu ipandaneta mbavu zikundipa
0: ine sina pimba nisabika mao kwa kutitafero
4: nane kufero nekwe kune kufero nane dine jati fwe titomi pondu chaka pana teku nafuna kujitem ndi uora zanti pondu tai masamba ati mbu itakutita masamba nkabe kupana na kwera mati nga pandira timba mefuna pandira pondu chaka chini
3: wadini
4: tani pitani mani
3: madoke na tani
0: eo tadokero
4: mama madokero wakunu mani
0: inje
3: ande nyato sene nefikuni
0: Mama,
3: na
5: Tende, tende, tende. Maya.

Basi tumunakwana nzizi ungasi munakwana nzizi ushan mapindi kumi na manai nzesetora jina 14 minuto. Timizi pano tati kwezimula. Programa chinolonga na tangu ya bwera ni tifunise nipakwecha tulero sikuwa sabudo. Amunakulu mamasanyika. Tigwezi munu biatu.

0: Basi takulumwe hasalama pindi pangono basi yenu kutura kutukwende siku kumula. Mbuya sheni? Panganani?
1: Njimweni, haya kufaraji Mosambiki, takomero, takwanisa fundisa na lieta pasana lusu. Zinange ndi ni marikeza mara salan mwadidi.
0: Salan mwadidi, maelena?
2: Ndini pano Elena Antonio, mbokatwi. Mkazinzanga adawa.
0: Adawa.
2: Adawa.
0: Cha.
2: Mamuna kupaswa kweni vyaji. Adawa mkazinzangoshi. Iye nopote tamangira kwa tamwana kuenda kamuika nkoshi la dori dai.
0: Kabi.
2: Tamangana mwana kumbuti ya ungumi. Umba na shpirari mamuna bwemi mbambunzisa kodi mwana timuiki mwemu umu wongabi.
0: Ja.
2: Iye tamanga ikamwana mwemu. Mkazinzanga adawa isa pikulupeni.
0: Pikulupeni. Mkazi, unu ni mkazinzano kumpasa pono kuchadawa.
2: Adawa isa.
0: Maelena, simana frabwera? Tina pana pinda. Tina nana. Kwere kwa mamunangu?
3: Tapeka na kuta, mwa visele kunjago, nana kwa lati peza, na munongu doseni, mwa pamweka. Panga mwana kumalisira. Unga panga mwana kwa mwana, ija mwana na kuchoshu. Kwa lati mwana na kuchoshu. Kwa pamwana baja nae?
0: Ja.
3: Panga mwana, kwa tali kuchoshu mwje mwze nani? Na mwana. Mwje mwze na mwana, mwje na mwana rai. Mwava ne? Agora, apa mamu noi, pirongabi kunjilado essa pita mo, yo pisa que pa ne panela ku pisa na pita kunjilado.
0: Ka.
3: Kwa tuma chulwa bango no. Mwaba ne. Apa mamu noi, ndi swiru wa nkulu ndada dawa maningi. Mbuya joao ndada, mbuya joao dawa idatu. Nkasa pulika kumsplikar, nkasa kalinga mana ngonsa, pa kumpanga chibosi na chibosi, chibosi. Ne, ya ku pisa vyo seni kakunjilado. Anga kwa tuma fuwa mbaika. Anga kwa tafuga mbaika. Unonga dule misangasi. Nao, ada pa mwana, ndia mamu noi.
0: Apo chino banja funemali, banja funemali apa banja.
3: Kami mala banja rai, anga mala banja pa kwele kulumayu, chungi nai.
0: Wa?
3: Nakanai.
0: Munakanai mu?
3: Nakanai.
0: Munakanai?
3: Nakanai.
0: Lutai, longan mwadidi apa.
3: Iya nakanai.
0: Mai,
3: mai, mai,
0: mai banja nga mala, hapa kwele kulu mukari nai.
3: Nao, anga banja funemali, pa kwele kulu, timpanga mwadidi.
0: Hini, mwono mwono nga mwadidi. Yindi kaze mfuru mukari nai mwono.
3: Wona, chinchino songa ndini miza sao rai, ana ndini miza, pikipaya ndi skriru.
0: Baba ni tiru.
3: Muntu chinchino se muntu panga muntu. Bumalisia chakuti chakuti chakuti chakuti. Ne mushiko wa masu muta. Oh, nitepa. Mbavulema
0: usole. Umajun dadoshi.
3: Umajun dadoshi. Umajun.
0: Ufikira kutu umajun dadoshi. Mwachitatani kutura kuchibozi na chibozi pedu pimwere
3: piwiri. Mbavungasa. Mbavungasa.
0: Kari na kari.
3: Katitepa.
0: Chachibozi.
3: Chachibozi. Chachibozi. Mwana na.
0: Basi
3: mbwe. Kwele silanga ni manuwe rafali juwa kisa gwanti. Chupa ngalitunga makati. Onsela makadira onilifu angu.
0: Aprenda para uma Helena, tu? Viaje no mercado amaro para Napano. Manuel e Rafael Saguanti. Aprenda para no? Pagar a conta calé a cati patrimeciné a calinzato. Marcelino Viola, ainda tem um conto programa. Dino, não zulei mais não se casiano. Domingo, espero no campo. Tupanga ndino bandi. Taenda na tifanpina kusoko kwa nima mulunga kufuna. Salani.

0: Monali manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaoneka mapatrosinadori tani ati pasembo mphambo ati judali komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravalizi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque nkhabi nyakuti pedza
1: kodi kuya kumwanza msachemero wambu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
0: kumwanza
1: mapisura zingi anaonena nyakufunzisa ma distritu asakhala kazichikweni achesa ndiwo anabulukira mbarisa distritu
0: tilongere kumwanza ine andisati kachemerwa andisati kachemerwa panango iwo maka panango sase asasentiri na kuna ine porque kuna ine pra kuenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panango iwo nkhaku ndidziwa kuti ine ndine nchesa apa pana pinthu piwiri panango nsinzo wa kuamaka
1: ndine nchesa pakazaoneka panango pana phwando bulikirambo tani kuapangisa kuti ndisaimba
0: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
1: usagopa kwatiwa ipha khundi ya kultura anakupanga kuti leka funzisavyo ningakakha khundi ya kultura pa district
0: panango ndi Davido
1: panango kwiriratu mbukha diretora kultura nomule maka ndi street
0: panango nsinzi wakulamaka kuna ino koprafia kuvila usakhala nsinzi wakukula
1: apo pakanati usatomambo imbambo panango cheza na nyakufunzisako mbowapangisa nyimbo mbuimba nawo vina nawo
0: ya ate porque anyakufunjisa anga azinji asandidziwa kezi makolega ne anango mayafunjisa nango asandidziwa kuti ine ndisaimba ate asandipasa mphamvu maningi tani enda pana nyimbo yanga inango idatoma ine kuimba 2018 inenda imba na mfunzisi nango kolega akandiphedza kwene taira pakoro.
2: Venha ao Grande Carnaval de Preços Baixos do Rio Bright.
0: Pia kaninga brincadeira, porque foi nyimbo ya kutoma. Pia kaninga brincadeira, tani, yemba dipedza, taira pakoro.
1: Pakanati, ife, pangona, pangona, kuchita makani atu muno muradi, mitulonga tangu ya Jesa. Jesa, anangu tisaona kusiana, tingata kaona muno sofala na Maputo. Panangu tisaona kute, Jesa muno angabuluka senda Maputo. Tuinga enda Maputo.
0: Si.
1: Mbani? Kolonga 20 finger
0: ndi. Ine ndina pasara zao achesa kuti angaona kuti pikunesa kuenda Maputo. Porque Maputo ndilikuona kuti kweko kuna chipedzo. Kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio. Agora kwa tukuno usatoma imba tepa kumalisira ne chipedzo chibodzi pensene mbiyako ndi pia tupino kuti pachaka ndi nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti nda ndina nyimbo zinga sitane muno ngabe manera mo ndi anewa sadza thawa nyaimbi thawa mba ina pia Maputo kwekule kuna chipedzo machi kwathu uno ngabe
1: nyimbo kunangu nchanji
0: inango pana inango idabusa ine chinchino pano ne masemana ne mwezi esati kachita ine
1: chisonga tumbanji ine
0: inei isalonga kezi nja chizungu ne isalonga tangwera ati na umposo shora titulo yachi na umposo shora
1: tangwanji ngabifunika kutengiliri
0: inei tangwanji tangwera mtisabidziwa kuti anthu angafunana maka mkazi mamuna angafunana maka ate sadzabwera nzimu kuti ife epa nkhakhonda na pontho kufunana huku
1: Mpakwenda
0: na kwenda na jizunza nga ndi nive inango nive inango ya kufunana nkwenda na kwenda entao nifuna lile nipano na kufunana huku nghachitika nifuna kutawa na kufunana huku nghachitika huku nkufunana adi mesho entao tekulonga kuti antu angati akufunana makamaka
1: agora hapo tingenda kaona nalonge kuti na mposo shorari nkabifunika kutindilire wampata na mamuna leka lira ndi tepo kufuna kulonga tepo kuti panango mkazi achitamandu ya ntsanga uyu wa mudzi usafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
0: nkhabe
1: mpanje no mposo shorari no sinafunika kuti ndilire
0: na mposo shorari usho
1: alikulongea na pianseli mnechitika
0: ndipe imoda pikulongeni kuti kufunana kunango ati usadzagwisa nsozi utonge misozi kukuigwisa misozi machina wee kulira kwa kuti pana chinthu chaipa nkhulira na ku admiração ya moda mamuna na nkazi penu kazadu hii safuna na hii ndao salonga chi nebra ndirile ine na moda ukundifuna iwe ona moda sakufuna ine ngaji tika nebra nditawe kufuna na uko ngaji tika ne lamentari kwene ngaji tika majine aa nada kufuna na uko ndi nivri nango ndi moda nango kufuna na uko ndao kwekuli nkududesa misozi konga ino po dilira no po dilisa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani ngabe
1: hapo pakanati tinaika nyimbo ne tinabwera timispano
0: si
1: tangwanja nyerezera ika nyimbo ne
0: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi da kwanisa ine nzimai wanga foinya
1: nyamba kupe mbosi
0: nzimai wanga ngabe ndasembera nyamatanda kukafunza ine
1: wa
0: nyamatanda mbutu ida ida kulira ine
1: ndikupe mpimba za Eros
0: Eros
1: shikola Eros msandikana
0: sa chimera ushuramu ku sekondari
1: kwa ramu ko
0: kwa ramu ko
1: kwa ramu
0: kasanga maka
1: ndasi sinjiro kulanganira kwa nkuzi ne
0: kwa nkuzi andedi ya kwekule
1: kali na munda kwe kwa nkuzi
0: munda khabi ate munda ukali ukali
1: uko panango nzizi ukafunze umukaenda kaba mapremanga kwe
0: Uyo munda munda ukalipo maizona ili sachemirwa Rua Domingo depo ya Nyarshonga. Ah ndikwe kuda domene kufunza primera.
1: Wa ika primanga kwe?
0: Ti chaka chino habe.
1: Kwe kwa kaika ma primanga chachichi.
0: Ndikaika Rua
1: Domingo.
0: Padza pano kundi pasa.
1: Kwa kutio ndi Rua Domingo.
0: Ine ine ndine Rua Domingo nyamatando munda kulira mwemo. Machi wakubala ndikuno.
1: Ndiona Omar kurisha imba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pina chitao.
0: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
1: Atunga nchitabundia sha safuna kwa Kambodzi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
0: Ande. Leropino takula tane ah tati tibirele pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule. Ah masha kwe kuni mbuti da kulira ife mizimu ilikwe konkatawika.
1: Tawika. Tinabva nyimbo kune ii tingamara tinabwera timispano. Njitsa ta?
0: Njitsa.
1: Tivene nyakufa.

0: Basi tamara kuva nyimbo ya 20 ilipakati pa makana kuchitefi na kuti kutamangira mapeto wa makani atu nsiku wa lero. Apo inango nshanshi?
1: Inango parale ya ishi daronga ine ishi na mposu shura ya kizungu hii. Para inango idabusa ine nilikuona hapa ndi novembro para dezembro. Inango isalonga tangwela vizinyo.
0: Muindikano?
1: Ndi muindikano dai. Isalonga tangwela vizinyo.
0: Achita nji muindikano?
1: Ineishi ndi nyimbo inangu tisaronga na kizungu songo ti konshitu ya verdade
0: vizinyo
1: yeah.
0: Vizinyo iwe
1: ate
0: vizinyo iwe vizinyo iwe ya kumonyika nkhapa kondeta wira
1: vizinyo iwe
0: vizinyo
1: ineishi saronga tangwela vizinyo epa makaliro
0: achita nji vizinyo.
1: Vizinyo usho, pa isombe imwe kuna mavizinyo anango, ini nkawu iziwa ndi ninji, nkawu iziwa. Keze, ndi modo ule, podi gwandirana limiti ya materenu watu, kutia, ya kuna pia napa.
0: Madiri basi.
1: Madiri, andia, epa.
0: Mavizinyo siku zino kulungana tango madiri.
1: Ma gwandirana madiri, pionsenene, ukwenda kagona, unamona, chabajibese joo. Akudula madiri ya kuikana panangu. Keze.
0: Akuika mafaluri.
1: Si. Panalamuka iwe kwenye gaona. Cha. Mashizuno. Foitepa. Kwa matambi ya kumulomo. Nghapita semana. Akuitabonde buzibuze. Kwa kunangu. Nghapita mwezi. Keze. Iye kwazi pansiku sonsene. Tingi chitalimi. Keze. Gwanda madiri. Mashimadiri ya niwa ndi ninji vizinyo. Azandi shati ya rinsolo.
0: Saka pasira na zizi pakati pa makarini.
1: Ande ya. Pepale.
0: Muka pepale mfolozana, ufiti, pionsene pilipepo.
1: Ate nyimbo maka ishi, ikulonga pionsene pinalonga imo ipi, ikulonga pepa, pa nyimbo hapa.
0: Yeah. Mama longa na leru mfuna mupikirirani.
1: Pikirirani.
0: Mangbana mwana patika na malare,
1: na
0: vizinyo wa mwlozi.
1: Vizinyo wa mwlozi.
0: Tangbana nchi madiri.
1: Madiri basi.
0: Kode madiri ya sefikisa na kutaro, sapidziwa.
1: Na, nisapidziwa. Ate ne nyimbo ine ipara ini pano kukarikulira, purki ndini mundu nangu hakuwa nisalonga. Ngako nisatikani sana na mavizinyo.
0: Kodi antumbo angaenda mkwe kumasia, nenda nao madiri?
1: Ate mukhanika mwapita nchifuwa mwanga, nyimbo maka hii kulonga pepi, ni unga enda kumasia, unasia, chakutoma chene pae wanga, aenda pae wanga, ndi minda, ndi madiri.
0: Ama kupisia. Kubiri, kubanko, nenda pontu, ninyo ngapita.
1: Nghabe, na yembo.
0: Kubiri ngapita.
1: Nghabe. Na yembo pewa chembo aenda, apisia pionsene. Inembo ningaenda, ninapisia. Na yembo ngaenda, anapisia. Agora nsiku zonsene, soti yende kwa sekretari, soti nguya madire basi. Vizinyo, usake makaliru wanango. Agora nipe pisongefe, penu, sakaninga angu, apinango, pinango, sakaninga fumbari.
0: Kwa kulongana na vizinyo panango, unampanga kutibwera kuhunu muindikani. Ikandiu mafolore hapa, pale padoneo kundipadidi. Mbakanenga shasha ndi mbunza kuticheka mbunza. Cheka muna funewe.
1: Unangu mbunza cheka asa za konda pondu nyonyo.
0: Ya kanenga nsime kutulirwa. Nga kutisa.
1: Nga kutisa.
0: Inafa nyimbo kune ishi ya vizinyo.

nikuva pa masiku alero tukupitiriza na mabasatu muno mu radio Mosambiki batiperekera imo mwinji murativa kundinango pa mabasatu nsiku ya lero sabudu nsiku kuti mukomanika pamodzi pa buspeni na mai na baba mulikucheza makani mamuverana thenga nsiku mangwana dimingu toera kwenda kumbuta kupembera na kwenda mukatswerira ala datisia pa pia kapizinchi kakamwe kira kutendika kumbukira ndi pinthu pyadili kakamwe tingachita pinthu ningana penepi ifembu tsakalambwa ndumbo akugudumirirwa na mizimu ya kuchena tinati tichemere pakwe chenyumba.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bulkepo, tera mukufesesi mwadidi, pinafukida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa, tafika mamizimu anu. Mbawa lukuzao, avesereni.
1: Shini, mwana kuni nseka manyingi, dina kitatani nipano. Mwana kuni nseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchita mezi miye mitatu, mwana anga kuduara. Ningaenda kushikitari nga hapa tatini. Ningaenda kunendeni mwenseni nga hapa tatini. Entanti tomikuna kuna mai. Endi kuna mai, nikatomikumfunza. Mai, wanangu wananipa sampo nzeru. Tendi, wananga. Tendi, tendi, rekalira zaya, rekalira. Tendi kuna yafu, tendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
1: Shi. Ndine mai nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Shi. Mazarare.
1: Ande.
0: Shi.
1: Na mzukuru anu.
0: Ande.
1: Alikune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba ifini kama didi nkabe mwana kune nseka. Mwezuno chitatu. Lero mpida chitani kunditomembu kuna kuna mai. Katumipange mpu nzeru mai.
0: Apo alikupi mwana.
1: Wansia. Mwana sona. Datzana mzukuru anu.
0: Sona adafunzeni mazarare. Ndi?
1: Uyu mwana karota sinache karota mzukula nwandua karota
0: sida nduwa latai ndo muna maka onda
1: aonda na kupa kupa mai
0: kama hato malini
1: hii mwenzunu kwa chitatu
0: kama pa mezi mitatu neku ndizera mwanawe
1: tikaende shipitari mai tikaende shipitari kwa chizungu
0: kwa chizungu mkapangwa taniweku
1: tikafunza tomari uyu mitombo hii na febri anji
0: alikuja mwana
1: ngabe ni alikuja ngabe ngakuja mai mwana
0: tobwa pan tobwa pan watani kuvanje ndipapi panapa ndipapi
1: kama hata manungu ache nseni mai kumuka
0: yanje ndamona mwana ngamaka kalvia cho kukumene
1: endi mai
0: kama bibi tatani pe
1: pemi munde muna nzeru ko mundi makuru
0: Nzeru zachi mwananga sabarari tapina moneni nzukuru wanga tepa.
1: Fenti tomuka fora mai.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tendeni.
1: Tendeni. Tomukwende.
0: Apo nyarusuachi. Se? Pani,
1: Mai pa mtunda apo nepa kakarana kazu nangu pepari pa mtunda pari mai.
0: Mtunda ipi mwananga nzeru sabarari tapina moneni nzukuru wanga tepa.
1: Neka nilida tai.
0: Kabe funa lida ini.
1: Funa mulivi.
0: Pano ne mhamfu. Mamondo alibu.
1: Kabe wangi sirani.
0: Inde.
1: Mwemkuli mwemai.
0: Mpunda ipu mwananga tendi.
1: Apo pasogolo pari pari mai pa mutukulu pari.
0: Tendi, tendi. Ah. Usajua hapo?
1: Ah, tendi, tendi.
0: Tendi, tendi mwananga tendi.
1: Tendi.
0: Pasi mwana ni mbaliki.
1: Mbaleni.
0: Mbwela kuna.
1: Mbaleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Rekalira bi. Matama, matama, matama. Kama wapasa chakuja ya mwana?
1: Ndampasa mai ngata ira sakonda. So ngama mazi pangono. Pipala sa sutampe ya kuriyeribozi.
0: Si?
1: Haa.
0: Mwana afana kunichitira nkambu ini nzukuru wangambani.
1: Beno mai, ngapizi wapondi pana nzero za timala kunyumba.
0: Mwana dada wanji ni mwana makula kare.
1: Ndi, ndi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Haa, tafika.
0: Muka denda po kare ngabi?
1: Ngabi.
0: Ndi, ndi.
1: Songo, tonya kufapa nebo?
0: Ndi.
1: Haa.
0: Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Ah, kuno kono?
0: Inde.
3: Eh, fikani, fikani, bitani.
0: Ah,
3: mbutu njeneshi.
0: Andi.
3: Indi, kala nipashtea. Chisi kiatu china kalilefi ndi jeji.
0: Nditepo, mama, nditepo. Kwa yukari hapa, nyati.
1: Anda kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Ndipasi kuno mwana, ndipasi kuno.
3: Madzi ya fike?
0: Madzi, penu.
1: Madzi. Ini nkabi, madzi.
0: Una madzi?
1: Kabi, penu mwana.
0: Andi, mpafike.
3: Awa mazi yao.
0: Mwana?
2: Kwana?
0: Okwana?
3: Andi, muna timanga.
0: Andi, tamumangani. Mwama swano, mwana kari.
3: Indi.
0: Mwana usha, kune nseka.
1: Jika pedirimbu kumisoro.
3: Ah, musafuna mulungi na ayavwanga?
1: Musafuna mulungi na ayavwano, si.
3: Wenu muna ndivisira vyano vino. Bene, andi, kalidene ndiko vangu wizi. Eh. Wati. Na bwera ndo acha basa kadimwe. Mama

0: kusile nesika namwe.
1: Omba.
0: Mazomo mutamanga.
1: Omba.
0: Kuti zendi kunyaluso. Omba. Ndi pangi pide nitemkisa mwana uyu.
1: Omba.
0: Mwana muna pigumana. Mwapa shamali.
1: Omba.
0: Desira nipie didi.
1: Omba.
0: Ndenda dazire mwapani mwajira na mwana uyu.
1: Omba.
0: Mwana ndi kumona likuva kupa.
1: Omba.
0: Kuva kupa ndenda chiri mimba.
1: Omba.
0: Misabwera mbipata mabondo.
1: Omba.
0: Misabwera mbute mansoro.
1: Omba.
0: Hapa ndikuona kuti hadalodzwa tai.
1: Omba.
0: Hapa hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapewa che.
1: Omba.
0: Ndi nampasanyatwa. Kudaba wa babache.
1: Omba.
0: Ndi mizimu nampasanyatwa ishi.
1: Omba.
0: Imo ngabi kanzembe.
1: Omba.
0: Ise kanzembe imo?
2: Ngabi.
0: Agomu kwa kundai kanzembe. Mundu anakutatani. Mundu anajatani.
1: Ife nsembe tisapidziwa ife.
2: Nei, nenda, sapiziwa, ayavuwa omba.
0: Mm-hmm.
2: Nani, nubana na ikapondo nsembi.
1: Nkabe. Tepe, ife, nsembi.
0: Aha, agolero, mulu kusaka anji, chinasakemu. Chinasakemu nchanya, bada kakuti mwana nguroziwa, waroziwa bada fachino, kare. Mumu ndaduwala chino, kareni. Ndimizimu na nsanya, mwaba shamali. Agolero, musafunika kutimwe, musake kuna ufa, mapira, asaja mapira. Hanaja mpungarai, hanaja mapira mangarai, asaja mapira. Mugodame, mwiki nzembe, mwava.
1: Ombas.
0: Muliku nipesara pedidi.
1: Ombas.
2: Anawanga mzukuru wanga.
0: Mwana kuwangira hatu mba tamanga. Munga maika nzembe gede na buka mba tamanga pa nzembe pale. Kwenna mba tamanga kakamu, kwenna mba senzeka kuna nzache. Mwava shamwali.
1: Ombas.
0: Munga kunda kupiwangisa. Mizi mwena zaneta. Munga natambira. Mwava shamwali.
1: Ombas.
2: Apo tinaikira kupi mizimu kwa kumba wanga inivano ya vwaki.
0: Anaikira kuna machi. Kudabalwa mbabachi, ndi kutafuna kwa nzembe, kuti babache, mbuyache, atambile. Mwava shamali, anataka ika kunyumba kwanu, unaudzinza.
2: Mhabi.
0: Hapo, munasaka ika sana kunyumba kwanu. Safunika mwende kagodamire, mulangane kuna pini, papango one pia nsolo. Mwava shamali, mkwati kuna mapirale, mugodame. Mwava shamali, mulangane kuna sigaro, si ya chizungu rae. Sigaro ya kwenda kaumbiro na thamba ya mfigu. Mwava shamali, umari kumanga na ncheo. Mwava shamali, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita pepa. Wangiratu. Wanga patamanga pansembe pali. Mwava shamali.
1: Mwava.
2: Kama, nina. Nina.
0: Ngabe tai, shamwali ningabuka pano, ndina nsakira pimitombo, kumpu kusapu kusapu manungu biyache, munsolo mwache, piensene piene, pia mara, majinsembi mina ikiwa, waba shamwali.
1: Ndolunga
0: ningampa santombo pano, piensene vya maa, majinsembi tingi ikiwe, unababache kwa meru, waba shamwali.
1: Ahe,
0: ini nda maana pano, muna pina kupia kupunza.
2: Hapo nsembi, tinaika. Njijuanji.
0: Chamauro, zua inakita pee. Ndei inajazumu ineri. Ziva inakita pee. Ahe, imamamu godama. Mnumudule shinero. Kabi vasa patu. Ne shinero. Ne enji. Mugodama pansi.
2: Buruza padi vala.
0: Mabuluza munavala. Mumenye manja mwansene. Kutifi tabwela panu. Tabweza kuikirani.
2: Yomba.
0: Pe wachi ndimwe. Mwana muwangise. Pe pali mwana na wasira. Waba shamwali. Ai, nilipenda ini. Kami china nguja kulonga. Ndikufunzani. Kutumuna pina nguja kutimizira. Timizirani. Ini ndifuna ndendi ni. Zue doka. Kuna kalini kutari. Ndalonga nipa. Nipa. Hapa kafuni kaserveja mbeki zungu. Waba shamwali. Nipa. Sasa kitapikwa isakwatwa goche ndivundura ndikashuka
1: ndikuka
0: ndimadzi madzi ndewawa ndivejo sekitatani usanzwa kupikwa kwa kiselvesha ayo nkuru ndumaruku pusi mwana uzakuna muendeze
2: sina
0: kabe sukona kupisiwa kali ndikupanga nipa nipa ya nsoro ikamweka liene wava shamali
2: masikarombo tikwatembu
0: foja ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba pa. Tsamba unaikapa motu. Maku iwambiza gede. Mumba umba gede. Watanjia umumangandi. Mwana ulu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyingetana ya vwache. Adaba ababache. Waba shamwali.
2: Haa
0: mwana kwa wanga.
2: Mainde
0: ini njiri kwenda. Waka muna pina angu. Funa pina angu wa kutimizira. Timizira ni ndaji kuna kare ni mkutali maningi. Njiri kwenda ini. Njiri kwenda mama. Njiri kwenda.
1: Ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: azipendo maya shpirika
0: akujengeta nimbutani
1: satani azima alonga huyu mbiti atimu munafunika
2: tapiva pive alonga kuti
0: nyanya kumphepo adabwera
2: unandipeza tinangwa piva
1: tapiva maya
2: tapiva alonga munai kasigaro
1: Ati muna ikansembe.
2: Nsembe, na ikansembe. Ambia zivu mwana, ne darosa ngabe, ne chibosi ngabe.
1: Nsembe, achi nsembe, achi njama ufa mapira.
0: Pinalonge mupe papa, mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pepa hapa nzimu bila bukao wakupangani, right?
2: Wakupangani.
0: Wakupangani kutumana ya kufakupa?
2: Inde.
0: Akufakupa, paka mvansoro, mwendo, mimba.
2: Si.
0: Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa, nganga pika ugwe pili, nzimu da buka. Tambili nzimu da buka wabuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora tebe wakulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
1: Inde.
0: Mwiki nzembe, nzembe hile, muneka ya mapira.
1: Ndimu
2: mweni.
0: Alonga tepo, right? Neka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro, right?
0: Sigaro, ya chikau kau. Yiri masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumundari.
2: Masamba, alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
2: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na ncheo.
2: Inde.
0: Beno nditepo, right?
2: Nditepo.
0: Hey. Mwema. Mwana oli mungu watiri ninga chifoye, mungu ninga kapundu.
2: Inde.
0: Aka ninga kutinimbu yache, kaliene pikaja iye.
2: Mbareke
0: fara mafishu wa chikino
2: Ndi
0: manera na longi la doni ni pano hapa.
2: Inje. Napo.
0: Kumisoro ndo duzento.
2: Ya.
1: Pikupiri.
2: Pikupiri.
0: Pikupiri kumisoro.
2: Ishi.
0: Inje.
2: Inje.
0: Tukali.
2: Inje tamanga pano.
0: Tazimu.
2: Napo msembe ya jina ikawo nziju anji.
0: Na chamaulo. Zua pe.
2: Inje.
0: Zua mnajitaya tobi tepo. Nkuku zifuna zipite. Imwembo mneka mnzembe. Tangwiri mizimu saja ura zezire. Munga ikacha masiku. Mavintora na jemu ama zerora. Nga bita ira nzimu tae.
2: Andi
0: tapivu. Banzani mwende. Banzani.
1: Agora mai. Nga fika avi kunyumba kwano. Jende nitu kunyumba kwanga.
2: Kwa? Ini fika pondu kunyumba? Jende katani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwefi hivi. Ini ninga maike gubede. Mnjizabwelela pia anga kunyumba.
1: Maningi.
2: Andi tende. Tende mwana anga. Si. Nina. Mazala.
1: Karota.
2: Karota. Mnafuna kuja. Mpasta nkabe pao mwa.
1: Karota. Kuna kabe pao mwa. Sia pao kunyumba.
2: Tende ni tatafika.
1: Tatafika.
2: Tatafika.
1: Mkufungula supi tatafika. Ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipo.
2: Sim. Alonga cerveja.
1: Alonga cerveja? Sim. Mãe, tá vindo a cerveja, aí. Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
2: Alonga nipo, alonga cerveja.
1: Tica que é cerveja.
2: Tica cerveja.
1: Tica cerveja, tende. Tá gula cerveja,
2: já tá gula. Nipo, cara, pio, nipo, tio, muno, tinha pata para cabre de muno. Nipo, pata co?
1: Ife, tchambe, tizungo, mamá,
2: tem goda mesmo. Tendente que é cerveja.
1: Tica que é cerveja,
2: tem goda mesmo. Di mamwe.
1: Ndi kirete ndi nafuna ikara. Ndi kirete dwala.
2: Ta iyo ta dwala kumbani. Ne ine nafuna ikira ta dwala nga yavwache mwana.
1: Ndia.
2: Si yavwache mwana ndia
1: ndia vwache.
2: Ndafo da pidalongwa kulela.
1: Ndi
2: mamwe. Apo kudodomeka dodomeka na kulonga tani bonde.
1: Agora mai kwezo shita pore ansi nsembe faji kwezo.
2: Mvembo shita pore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
1: Cabe, mas você desolonga, você sente só na cita vunganja, vunganja, tá?
2: De mamãe, não tem geni, né? De na tua exaímo.
1: Ah, vunganja.
2: Te guanto um cabe.
1: E cano.
2: Pode pôr, e caporini. E não te zungunja, nhata.
1: Assim, coisa.
2: Ah.
1: Mana doente.
2: Cerveja, dono.
1: Mana doente. Aqui, pôr cerveja, vou dele receber.
2: Ah, isso, tio.
1: Ah, vou dele receber.
2: E nem a voano receber. E a nafunaica, você vai pôr e ine vai pôr.
1: Vai, camamã. Mamaco, você que vai ir cansando.
2: Abriu um pinatite, um bom. Aí já pangou, não?
1: Explicarine, mamã.
2: Ah,
1: explicarine, que tá
2: no. Timbisa.
1: Não ganha tempo. Fala assim, mamã. Timbisa tá no. Ah, mamã também. Mostrado do meio, né?
2: Mostrado do meio. E a pambuca, pambuca, piate. Longa, papo. Longa.
1: Assim estava por sempre a avó dele. Criança doente. Assim estava para pedir e ficar doente. Não ficar mais doente criança, para ficar bom, sem besta. É mal, e também cansembe, acabou. Entende, mãe? Tamaika cerveja.
2: Hamara sinsembe.
1: Tá acabou. Tamara e cansembe. Tá cerveja já posemos no copo.
2: Que afina uma punduca naimwe.
1: Aqui foge coisa, mamãe.
2: Da piva? Natura tempo.
1: Tendeni, cagone.
2: Tendeni, cagone.
1: Gona.
2: Manguana, nina becera.
1: Você ainda é bom quando se doente? Doer, Bassi? Você não estava para sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava bom, agora é mãe, é doer.
1: Ah, vou com o pão de Bassi?
3: Com
1: o pão de Bassi. Agora já, com o Japão.
3: E a fogo, com o pão
1: Vovó, a Tintina na boeira, na fica. Agora, chegar agora, vovó. Ah, na fica, Tintina, na chegar agora.
2: Como é que ela não se canangue? Não tirou, tá? Não,
1: agora, não sei, curandeiro falou.

0: Mama chibeso nchichira kwete kwete pipa.
1: Ndio chifeji papa kumepokwa je
2: kokuja nongero. Kuja nongero
1: kumbe. Ndio mama. Sinde mtibwere ripondo bora kwenda kwenda.
0: Kuja nongero atani. Ya uje pala umkuche
1: ndivushura tendeni kweko.
0: Wa, ine pano nda bwana nsimi adapikeni masiku na mpendi za kuamba zidabuka mupea. Hapo ndikafuna wa bwera uje. Ya ipi? Jaje ni masiku.
1: Akonda mama tendeni pondo tende kuna maya. Alikwata pesa dinyero watu mama. Anepata wana.
0: Tende mwananga tende titamange. Ndio
1: bwana kuweza pona.
0: Tende. Ah mpasi ndimbali. Bwera, anda mkekari bwera.
1: Minha filha mamãe doente assim
0: mana patica maningu odi
3: anti pitani
0: anti machibesa
3: ndi ah machibesa mbuto njene kalani
0: kwanza mwini anti tabira
3: anti pende kukuna kwanu
0: ni mpere anga nkabe na panga mbo mbuzi sa macha machi ati nkabe na kuna kitu
3: zi ima maikatani nsembi maikatani
0: nsembi daikefe daikefe atu mjizino nja chuzungu yu machi waika
1: Pizemo jukweza nsi pori nsembe mbashu.
3: Agua pizemo. Azimana aga kala nzungu. Pizemo anaronge mwa. Azungu mepewacha kakala nzungu.
0: Inde, kamanda, pironge ni vani.
3: Alangana nini nilikupangiswa basumu. Pensene pidaronge ni vani, mamudena kapichi tatai. Mwakwata serveja, mumuika. Chinonda kolonga nemwe, mwenda kolonga na chizungu. Iye munda nolonga na imu ule ya daike kere munsembe ule. Nye manushu nga kwa ziwa.
0: Ande,
3: eishi. Inazwe ni nguni.
0: Inembo ponto nda karankulu vesi.
3: Agora, mwenono anagona tani chitulo.
0: Hapo mzina sinembo tayo, chisenambo ichi. Nijijina ngusandita haya tayo po.
3: Agonje, inakupasani nyatwa. Penu mfungu ndishikola. Penu ndiniji muna pizuwa ndimu vende zuwe mjinchino. Chizungu, sakitwambu na chizungu. Pichikafiri, pusakitwambu na chikafiri. Tangiri pewache, hanaiziwa garavata tayo. Nganaziwa ororosho tayo. Inazuwe iye, ndikapundu. Ndazironga pano kutusaka ni chifoya. Mamanga mwana chifoya.
0: Chishe.
3: Chingu mamanga bachitani kakapundu. Hapu mwanono anazawanga tani.
0: Na mfazika kabudu la hiyo koma asatu ndamanimi nipanga machi ndati dinyerish mbana kakula madishikala tafi
3: abumbapo mfuna ndivundi
0: sasa wakula wa madishikala tafi
1: wakula ya kiriansa mama adona kusen karatafi
3: abumbapo tepa nisafuna ndikuvundi ni panu mabwela za kota dinyeranu wawo madzavisa na chukumi cha mwana
0: tai tazaka visa na chukumi
3: cha mwana agora nikuvundi ni tepa sakani kuna nsena Musa kinsena podi busa dinyere ni mumpagari.
0: Inde.
3: Akuikire ni nsembe, aronge ntupo pe wachi mwana ya bwachi mwana huyu. Anga makunchita pensene gede, agonga konda gona barani zapati kobanga mukaitai. Sina ifuna vile.
1: Tapiva. Tendeni mai.
0: Oi.
1: Akona tende kasaketi ya huyo, analonga mani kisena huyo.
0: Ukazi yo kumoyo.
1: Ah, kumoyo.
0: Mazalali. Ono ya sachidanya nkonzalai?
1: Penu mai. So tendeni tika
0: kisena. Tendi mwananga.
3: Ndokoni kwe.
0: Tende.
3: Ndoko ni kweko.
0: Inde.
3: Mwashindaronga tepa mkwati foja.
0: Haa.
3: Ufa mapira.
0: Ndimo.
3: Haa.
0: Ndimo.
3: Foja muna mumbira pa.
0: Apo nzina.
3: Muna mbira muna ikira pa karta. Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa pediti pa.
0: Tapiva
3: tsamba mfigu. Haa. Munga fika kuli chinjani. Chinjani.
0: Apo ufache.
3: Ufa tonga mapira. Ona mwana pumbula maya wa
0: nini? Haa, siku pumbula takula pia tumuno pinangu.
3: Chizungura. Mwenda kaika serveja. Ndukupangizu hapa kutuma ika serveja.
0: Ngabe
3: daika serveja. Ikafunika ni serveja.
0: Ngabe daika uyu.
3: Mwekanji.
0: Daika pia pia kuchena pia.
3: Pia kuchena ni ninji.
0: Ati ninji pile.
1: Pia kuchena mama.
0: Pia kuchena pile. Pila kaninga nipa
3: bongo. Inafunika ndi nipa inaipa mbati. Inafunika ndi nipa. Pangiria ndi nsena. Akavapia kama pia nipa, kama nipa. Ya kuipana goja ya mapira manga.
0: Nda piva.
3: Ndokone kekivansi.
1: Mama, isu kuse poji na kabesa, ne?
0: Ha, iu ungafika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa, we na kulongerati chisena chakari.
3: Ha, ni chisena kinafunika. Ni chisena, ndokone.
1: Mama, what if you can say? Na ushikikari be.
0: Pirembe, pinango, pirembe.
3: Ndokone kavunzi. Kavunzi seni.
0: Apo, mshu. Muna mpata afi mwana
3: Mwana mtombo ndushu Sikizenu kusireni mpukusireni Masi chikulu chidorongeni ndicheche Ntombo yu so mkomu mabwera pa nganga Napote buka kweni pezi Machikumi ndicheche mkai kinsemi Nachisena nene kizungu
0: Tapifa
3: Mwavo veri munga mamu zani pasi dinyaruanga

Nao mabasa tubasiko leo nyakuva tukupitiriza na omba ti kanyimbo za kusiana siana ikira imo munatifa kumbukira mboto za kusiana siana pa masiku wa siku leo. Tina chemera zizunu kuimba pa kwa Alexi Machesu.

0: Alipo mulendo watigumira zambaruka jalino zina ndiani?
1: Nini Augusto Mahosha mwana wa Dambuzi wakuba hoshuhani njilipani pa Praia Nova hapo.
0: Va Augusto Mahosha mnopono shoni?
1: Mnopono shoni wabongo chila mungu kumabaseo.
0: Josho ni bindiri chomulinga pa Praia Nova huwe chikwanika?
1: Chikwanika jadali sinal malola maliguano.
0: Pachi huanyi pe mnova kwa api? Pachi nguni kumanazi?
1: Nini ndiri pa makuvila no?
0: Ah, murukuvila yo, bandiliero tululiero majimwenyeria lishirio?
1: Lishirio, ah.
0: Lirukutambu katudu kontroyo?
1: Ya, dali ya tibo atasirifisha, waita bandiri mwesi kukutashukuya na wafana uchuhanyi.
0: Ah, pe apa cha sirviri ngeni, mwenga muna mausho usho, mwenga ka jogogoma?
1: Nada, shiki, takutako masi mkaramande, pe jombe la duze masi mpewe.
0: Ah, ungaro huwa mkonyo tudu renda kujombe?
1: Renda kujombe, ya, shiro wa tesi, pe, penga palini tambo masi, ya iro na mbira, mbira ngoma, maziwai na mbira ngoma, wazuru tudu.
0: Ah.
1: Lenga, penga pishiri tambo masi, wale, ukelela masi, jombiri ya, ukelela.
0: Iyo pera mtuntuhu ya uchihwanyi?
1: Upera baba, upera. Ningadali, jikango yangu mazi upera misho.
0: Tino tenda, tambisa nukama?
1: Tenda, chukutanga, tino tambisa vazeo tudo vese. Ndawatambe, tambisa nina Augusto Mahosha. Na imu munu tangu mila shirongo achieva bongo, tamba nukshone.
0: Epa, babake, babake, Brazili ya Ezanisa Mutambo, Vinicius Junior Nganjo Chinomwe, wa Ezanisa, limwe kuna Brazil, limwe kuna Maroko.
1: Ya, goleza ya sastandiwa pa.
0: Brazili ya Davide, ya nangandiviri kutakwa ndishivona inini.
1: Ndishona, ndishikutari hapa lirape kwa wali, miramari
0: hawa. Ah, ngo shiruku itika kuno ngo kutinini ndina shwese pundri wale hapa.
1: Bongo, tabongo, bongo, matisisha masoko ya.
0: Tambisanu kama kwenye, munu ndile gerera ngo kuti masoko bola vazinji varukumada.
1: Ndishona vazinji nga nini, nito kukwala kama, ndishona, ndishona.
0: Ah, Vinicius Junior wananga nina ndia Dimitri Abuso.
1: Ya, ya, ya, okay.
0: Ngatende.
1: Natamisa na wangu walikondoe chivanyi wa Anita Mtonyi na mfuitu wangu walikondoe zekariji. Kakwende na mshungwe kuna Magumo, mshungwe kuna Manuel Matangwe, mfuitu wangu Mamboni Kera. Uye papirapano kuna vana wangu Shwangi Kostigu, Augusto, kuna Tomasho Augusto, Maria Augusto, Regina Augusto, Shwang Augusto, kuna Kera Augusto, kukia mfuitu wangu Roberto Samaira. Kakuya, nuresu wa kundizi nena marupanyo, primi shuwa undawa nga watambe marupanyo. Nuresu wa kundizi mkuhono nga wave no kukungu wakadakasi. Nenu wakungu ndani mbeni no basa, kukishipeke cha masoko, utudu nukutabwa matesuku wakadari wake. Kabongu.
0: Saranyo shoni, kunuhira kwa mundialu kuhari. Maroko wakati tisu, atiziku ya kuitaka suwada meshiku kanadano, Estados Unidos ya Amerika, ya tunga mira golesa. Brazilia kati, ndavadoko yu. Jirimangange kudaliku. Trekubuya nuvasa huira. 822 511 314. Masoko mazinchi. Anaimu imu.